0: kaba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kabarin ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biyar

0: TerraQ or Rapjoy. Unleash taste.
1: Ah, I found something inside my Nescafe Original 3-in-1 pack the other day. A unique code printed inside.
2: Yes, so every pack of Nescafe Original 3-in-1 now comes with a code inside in the Nescafe Next Level promo. Just text the code to *7022# and you could win 500,000 Naira cash, business tools, and training. Up to 1 million Naira in prizes to be won. Promo runs until June 30th, 2026. T's and C's apply. Nescafe, make your world.
3: Jolly Johnny akan titike magana ayo zamu ga kikkiawar sani da mutane suka yi wa Maggi chicken flavor nagaba karanto harufan celery
4: S E A L A R R I E celery
3: haba mutumina kace kawai ka sauya harufan zuwa salary to ga damar karshe karanto mana harufan turmeric
5: T U R M E R I C turmeric
3: kin yi daidai ga quality na Maggi chicken flavor ki dauka
6: Maggi chicken flavor tare da albasa celery da kuma turmeric mai canza wasana
7: Asai maganin basir kaba kumburin ciki sarkafewar hakori hawan jini damban ciki shanye wallakar jiki zazzabi mai tuka kwakwalwa gagar maganin asibiti da saddamar likita
8: kai mala wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kai sai hadiyar magani da samun waraka
7: warai kuwa ainan namu ba irin nasu bane
8: jimana asibiti fa sai sun bi diddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwab kafin su bada magani amma kai kawai ka dauki sassake ka rika durawa mutane anya
7: malam ka ga mu nan muna bada maganin komai ba sai kun je asibiti ba maganin asibiti akwai tsada nan ko akwai araha wanda yocin in kun je asibitin ma ku kan dawo gare mu nan mu akwai rahusa
8: Yawa malam sai yanzu na fahimce ka to ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba maras lafiya su suka san adadin jinin da yake jikin sa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan fa inda zan tsaya sai asibiti
7: guji sayan magunguna barkatai da samun tantancewa ta kwararru da binciken zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya dan duba lafiya da karbar magani
8: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Dambo
1: Ya ku masu ciniki albishirinku gasar Maggi Chicken Flavor ya sake dawowa
9: A sayi Maggi Chicken mai dungule biyu kwaya 50 a samu garabasar guda 10 a kyauta
1: Tabbas haka ne idan kuma guda 10 aka saya to za a samu garabasar guda 4 a kyauta
9: Wato karin dandano mai armashi karin nishadi tare da more kudin ka yadda ya kamata
1: Karba ku yadda a barku a baya a hanzarta ma za a je shago mafi kusa domin sayan paketin kunshin gasar Maggi Chicken Flavor kafin ya kare da ni da Maggi haduwa mai armashi
10: Tumadula, da fatan ana jin dadin kasancewa tare da biyar su zuwa kamita 94.6 a daidai wannan lokacin. Kuma wato kare-karen da muka sanya muku sun zo ne a maimakon wato shirin na bayanin lokutan sallan Eid wanda ba mu samu sukunin gabatar ba. Da fatan za mu na ahuwa. Yanzu agogo muna cewa karfe 6:30 lokaci ne kuma wanda za su rare shirin na gaba wato shirin na bayani kan lahiya ai suraru lafiya
11: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala man la nabiyyi ba'dahu sayyidil awwalin wal akhirin muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a assalamu alaikum barkan mu sai saduwa cikin wannan lokaci na mai tarin albaraka shine na bayani akan lahiya yanzu mun shiga wannan lokacin muna kan gaba yau 9 ga wata gobe za a yi lahiya wanda dai samu hali zai yi lahiya kuma shi lahiyan nan yakan zama cewa in ka samu iko ne don lahiya kar ka matsa maka kanka je ka ci bashi ka ce sai kai lahiya kar ka ce a wannan dole ka dauki abin da ka sai abinci ka je ka ce sai kai lahiya da shi wannan ba akai aikin addini ba don addinin musulunci abu ne mai sauki kuma yana sauƙin mutane duk abin da ya bi dace in ma ka ce kai baka da ka samu dama da ya ba alhamdulillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da lahiya guda biyu yaje idi da shi yace wannan nasa ne da shi da iyalansa yace kuma ga ɗaya na yayanka ta al'umma annabi wannan duk bai samu damar yin lahiya ba to a bashi wannan to kuma idan Allah ya gore maka samu abin lahiya din to in zaka yi lahiyan kuma kana ka raba naman gida uku kashi ɗaya na iyalanka kashi ɗaya kai sadaka kashi ɗaya kai kyauta mu wanda suke suka cancanta a ba su wannan bukata wanda suke kaga wanda ka ba su kyautan nan su ne irin makwabtanka wanda suke hagun da dama wanda ba samu wanda ba su yi lahiya ba ba wanda suka yi lahiya ka ɗauki nawa kai musu ba ka kara musu akan abin da kake wannan abu din wannan kuskure ne a cikin addini to kuma na biyu da kira ga su iyalan wanda duk ba su samu damar yin lahiya ba kar su matsa musu kar su takura su kar su tsananta musu wannan wajibi ne akan kanka duk abin da yake Allah ya dora maka karbe shi a cewa lalle wannan abin ya zama kaddara haka Allah ya so ya ganka a wannan lokaci din sai ka gode mu Allah in ka gode kuma Allah zai kara maka sai ya buɗa maka tauna mu ai babban abin da yake so da ma kaɗan ciyar da iyalanka ne su ji daɗi yau in ka ga Allah gode maka ba an ce ma ka samu ladan lafiya ba amma kyautata kai abinci mai kyau a ranar sallah ne ranar farin ciki ne sa sutura ne a ci abinci sa sutura ne to ke kuma uwar gida karki ce lalle sai an kawo miki rago ko ta yaya a ce a kawo miki rago to wannan babban kuskure ne wanda kuma Allah shi ne ki cewa ku da yake so ai ke ma zai bi kuma cewa kuma an zo an tarwa ki nake shanu an yanka miki shanu ku da kuma ba rigan cewa da kira in ba samu rago ba ke ba ki na gidan ba to do kin ga irin wannan kuskure ne baka san inda Allah shi ya maka ba kai dai kai fatan cewa Allah kai ka nabadi lafiya game da lafiya to duk ba san inda zaka dai faru maka an jawo amma ban ta gobe ban ta zuwa wani shekara to ya kamata in dai kana da rai kuma abin da aka gode maka ka same shi sai gode mu Allah in ka gode mu Allah Allah zai kara maka la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid in ka gode Allah zai kara maka kuma in ka godiya mu Allah to azabin Allah fa mai tsanani to ya kamata iyaye iyayen mata su yi hakuri da abin da mai gida ya kawo musu da abin da aka samu aka yi in ma an samu kazan in ba a samu ba aka samu dan nama ne ko dan kifi ne a canja abinci ai hakuri dun yau lokacin da ake ciki da in ka duba irin abubuwa da ake ciki na yanzu da ta duka abin hawa da abin ne ne abin yanka din abin ya sun yi tsada to kaga da ta yi a zo ana a ci abin a ci namu kwana uku kwana daya eh kwana daya biyu uku kuma zo a shiga kwana a ce ka kusan wata shida ana ta a ta dingishin mu a nan an yi shi da a ci gobe dai an samu haka to a shi ta biyan bashi naman da kaci wannan kuma ba a ce maka yi bashi kai ba saboda kanka jefa kanka cikin halaka Allah ya ci karku jefa kawunan ku cikin halaka to addinin musulunci abu ne mai sauki babu tsanani a cikin sa babu wani abu duk abin da kanka yi tsanani a cikin sa to ba addinin kake ba ya kamata mutane su mai da hankali iyaye mu mata su yi hakuri da abin da aka kawo musu da ni'an su kuma ƴaƴan su ma yawanci sun fahimci abin da ake ciki kai ba za mu ce alhamdulillah yawancin matan ma yanzu
12: kowa ta sani
11: wallahi gaskiya tsakani da Allah
12: ta yi abun
11: ya kuma yanzu abun ya fadada
12: za su zuba kajin su
11: ma zuwa zuwa kaji a zuwa ba mai gida a yi bashi a cikin gida har a kare ba ba ga san ma an yi bashi to alhamdulillah ka ga wannan muna yaba mu mata da suke irin wannan abuwa din kuma Allah ya kara musu gode Allah ya kara mu yawan dukkan ayyuka na alheri akwai wazire ma masu kokari suna aitar da sako din
12: yawanci
11: wani waziran suna nan suna aitar da sakon akwai wanda ake sa su a sa su din su ma suna akwai cikin su akwai masu kokari amma cikin su kuma akwai wanda suke barbara gurbi to muna kira su ji tsoron Allah
12: gaskiya
11: ne ji tsoron Allah tunda kar rijiya ba da ruwa kar guga shi mai girma gwamnati Allah ya saka masa alheri ya bayar yayi yana ta yi kowa yana gani dama shi aikansa ba yana so a faɗa bane kowa yana gani kana gani wani ma baka san ma sai ya ce zo ci maka bigira wannan da ya bashi to ya kamata cewa lallai ayyuka dama na alheri haka ake so ayi shugabanni su yi su kwatanta saboda na bayar su masu su masu arziki suna kwatanta irin nasu akwai masu kuɗin da suke irin su ma ba su a faɗa wallahi suna nan da yawa yanzu ma ba zan iya faɗa su na san su wanda sun da yi da yawa walla ba su suka ji sun su don Allah suke to haka ake so a fada da irin wannan go in shugabanni suka yi to na kasan ba su yi wanda aka ba su amana abin su yi kokari su yi tsoron Allah su isar da sako zuwa aka ina kira ga al'umma su wanda aka ba su wannan amana su isar da wannan sako din zuwa ga ainihin wanda aka ce ba su su wanda aka ba su su yi tsoron Allah su yi abin da aka ce su na alfuma ne mu sallallahu alaihi wasallam
12: karfa aina man nan a tsallake a gida ɗaya ma nan zaka ga cewa an kawo naman an tsallake wannan dakin
11: akwai wani shirme kenan aka yi ko kuma ina gaba da kai ko ina jin haushin ka bazan ba ku
12: ba ta ka ba ka ka ka shigo
11: a ai in je kana cikin gidan
12: he a gidan ba ne
11: gidan ba duk wani abin da ake shi yanzu wanda zai yi wannan abun ai ji duk gidan yake ba
12: sai da shi
11: sai ka ji a ji ba da labari shi to ka bari shi saboda Allah kar ka ware wani duk in ka je wariya kuma ya zama cewa ba don Allah kake ba kana da ɗan sadaka za ka yi kuma an ce ka bada duk wanda waye da yake da bukata ne to in ka bada wanda yake bukata nan za ka samu lada wanda ya zo da kwariya mai kyau Allah zai ba shi irin sa goma
12: kamar dai yanzu ruwan da yayi shi za a ƙara masa ba
13: ba ba kar ka ƙara masa kai da mashi abin da ake nufi cewa ka kyauta ta mu wanda bai shi ka bada wanda bai yi ba ba wanda yayi ka ƙara masa dari ba sai ga sai ka samu a gida kuma an kawo sadaka goma kuma shi ya tani ya yanda tani ga wani mabucin sa can bai yi komai ba ko kafin ma bai san bai yanka ba shi wan ko sai dai ya tuka jin kanshi haka wannan bari ba ya kyauta masa ba
12: kuma nan wani shi haka kan za a yi ga masu fida alhali an biya su kudin su na fida
13: duk abin da kace duk abin da kace abin da aka yi jin ga da kai kace ka dauka ba an baka bane zalunci kai haramun ne in ka kai shi ba shi yace maka gashi na baka wannan sadaka ko kyauta ba amma an yi jin ga da kai za ka yi katsa duk karkata ba mu har a ce ma karkata ba mu ka zo ka taba to wannan abin ga zalunci kai yawa ka yi ka ta haramu abin shari'a din mutum ji fashi kaga Allah ya kamata ji ka ji duk da kowa ji tsoro Allah duk kowa ji tsoro Allah kuma Allah ya miki Allah sa ya sa ya zama hanyar tsira mu to Allah ya yi bada
12: akwai wani jan hankali kuma ne yake so kai ga mata da ɗaɗan su wanda zaka gama ci dalke a kawo dama ne da guda me farke mun cike shi to tarin kamar nan daga gani dai ka san wannan nama ba fa me yankan ne ya bashi
13: eh to in yazo da laida guda wajibi ne ka bincike wani aiki yayi aka bashi wannan nama a kaso aka yi ya dauki nasa kaso in ba kaso bane to yaya ya samu in kuma aiki yayi mai abin ne ya dauka ya bashi wannan wajibi ne akan iyayensa bincike masa in ba haka ba shi Allah fa tsarkakiyan ku bai karba ba sai mai tsarki shi bai karba ba sai inna Allah tayyibun la yaqbalullahu tayyibun in yazo miki mu kyauta kin dauka ga gani miki wani shi kuma Allah tsarkake abu ne tsarki mai tsarki ne kuma ya karba abu mai tsarki ke ruwa to ya kamata ki bincike halaccin abin kafin ki ci saboda akwai abubuwa da yawa da yake
12: cikin
13: saboda an ji an yi abu sai ka zo ka zo a yi kana cin abu kuma a ce ana gama cin abu sai a zo a biyo baya shari'a a zo a ce a dama ka ɗibi namu wani ne a ga nawa ne ka ɗauka kan ne da zaka sa kaza abubuwa da su ka ga abin kunya zo ka ga an ba bincika ba in ma in sa tun sa ba ga bincika ne aka samu sahihin abu in ba haka to bai mutu kan ka kakin koya mai yaro ki kyawa ba kenan in yi je mayar dai daraja ke ma da ke daraja ya akai a da na diba ne sai ka bai dace ba na da mu kurshi wallahi me shi in na kware ne sai kai a sha ka kai bakin ka ga to je kana baka na kuma ka ga me ya rada dawo ka cikin ga zai bi saka akan amana su kenan to wannan abu ne mai kyau in mutum ya mai da abin da ya muni in yi aka masa nasiha ya bi to dai samu daraja ya samu daraja.

0: madalla. Kamar yadda tsarin kasa yake, ya kasa matakan gwamnati uku, wato tarayya, jihohi da kuma kananan hukumomi. Haka kuma aka sake samun rassa na shugabanci, wato bangaren zattaswa, doka da kuma shari'a. Duka waɗannan bangarorin kowa zaman kansa yake, sai dai kuma aikin ɗaya ba zai tafi ba in ba ɗaya. Kenan hakan na nufin, yayin da kowanne ke zaman kansa, tilas ne kuma a samu fahimta tsakani ta inda al'amuran mulki za su tafi daidai. Bangaren zattaswa shi ke kusa da al'umma, yake kuma jan ragamar al'amuran su kai tsaye. Shi kuma bangaren doka ko kuma majalisa shi ke samar da doka da shugabanni ke amfani da su wajen gudanar da sha'anin mulki. Matakin shari'a kuwa shi ke da alhakin fasara duk dokar da ta shige duhu, tare da hukunta waɗanda suka kauce hanya. Bisa tsari kamar yadda ta saba dai, majalisar zattaswa a jiha kan zauna duk mako, domin amincewa da wasu abubuwan da ake ganin za su kawo ci gaba. Kuma hakan lamarin ya kasance a wannan karan, inda ƙarƙashin jagorancin gwamna Bala Abdulkadir Muhammad, majalisar ta amince da wasu kudurori da suka shafi masarautun gargajiya, ayyukan hanyoyi, aiwatar da rahoton bincike kan badakalar kuɗi da kuma rahoton bincike kan matsalolin jami'a mallakar jiha ta Sa'adu Zungur da ke Gadau. To, bayan kammala zaman ne sai kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jiha Honorable Usman Shehu Usman ya yi ƙarin haske cikin harshen Hausa.
1: Gwamnati ta lura cewa waɗannan mutane suna da babbar rawa da suke takawa cikin al'umma, don haka mai girma gwamna ya ce ba za su ci gaba da cewa ƙananan hukumomi ko wasu suna miƙa musu abin da ya sawwaka. Ya kamata a ce yadda ma'aikata suke da tsari, ma'aikatan gwamnati ana biyan su kowane wata, kowa ya san nawa zai samu, kuma ana biyan albashi kowa ya ga alat ko kuma ya ji aljihunsa. Don haka mai girma gwamna ya bada umarni a tsara wa manyan sarakunanmu masu daraja ta ɗaya, masu daraja ta biyu, masu daraja ta uku, da hakimai da kuma dagatai da ma masu anguwanni, a sa musu albashin da kowa a wata ya san nawa zai samu. Bayan ya bada umarni an yi haka, sai aka yi ƙari mai girma, don ƙarin ya fi kashi 300 cikin 100. Ƙarin da aka yi musu ya fi kashi 300, wanda daga baya na san wasu kuma za ku yi ta jin yadda sarakuna za su ce abin da ke faɗawa aljifinsu da mamaki, domin ƙarfafa su da ba su ƙwarin gwiwa na iya yin aiki tsakanin al'umma. Don ba zai yiwu kana sarki kana zaune amma kai ma sai an ɗan kawo maka abu kafin ka iya kulawa da gidanka. To, bayan an yi wannan an kammala, kun san dai dama an saya musu motoci wanda ba a taɓa yi ba. A ce dukkan hakimai da ke wannan jiha an saya musu motoci, waɗanda suke tsaffi da ku muka zaga kusan kowa an gina masa fada, inda a jihar Bauchi yake hakimi ne. Sannan wasu da aka yi sabbi yanzu haka gine-gine suna an fara aikin gina musu sabbin fadoji. Haka kuma sabbin sarakuna da aka yi manya masu daraja ta ɗaya da ta biyu, su ma yanzu haka aikin gina musu wurare na tafiya, bayan samar musu motoci, su bayan na hawa ma hadda na fadawansu ko kuma mu ce dogarawansu da ma na jami'an tsaro, wato Hilux. To, bayan samar musu waɗannan ne mai girma gwamna ya tsaya cewa a samar musu albashi. Kuma yau majalisa ta amince da ƙaramin albashi da za a basu ya danganta ga matsayin da kowa yake. Sannan kuma abinda aka tattauna a majalisa yau shine batun wato tsaftace harkar gudanar da mulki a jami'ar jiha ta Sa'adu Zungur da ke Gadau. Dama sanin ku ne an yi wani kwamiti babba ƙarƙashin Professor Laraba Gambo da ya je duba matsalolinsu, ya kawo wani kundi ƙato ya gabatar wanda aka amince.

0: Thomas Sauraron mu a sakon CC Caleb Luka kenan shugaban hukumar Rike Akwa Haddura ta jihar Bauchi a kan batun sallah. Kamar yadda muka muku alƙawari, wannan shiri zai tattauna kusan mintuna 30 da shi jami'in wayar ko ilmantar da al'ummar jihar Bauchi kan Rike Akwa Haddura a wannan hukuma ta Rosafti dake jihar Bauchi, wato PO Musa Kayo. Piyo Musa Kayo, bayan mun saurari jawabi ko sakon shi jagoran ku, kuma ce jagoran wannan hukuma ta Rosafti a jihar Bauchi, mun ji kaɗan daga cikin ko ire-iren shirye-shirye da kuka yi. Mu fara tunda iyayen ƙasa kusan su ne jagorori a jihar Bauchi idan aka yi batun bukukuwan sallah. Waɗanne irin zama kuka yi da su, da kuma irin haɗin kan da lallai kuka tabbatar za su ba wa wannan hukuma don ganin cewa wannan bikin sallah ya kasance cikin ƙoshin lafiya a jihar Bauchi ba Haddura?
1: To, jama'a assalamu alaikum, mun gode da wannan tambaya da kai. A kullu yomi jami'an hatsaran jihar Bauchi da kuma ƙasa gaba ɗaya burinta shi ne a yi duk wani abin da za a yi a gama lafiya, musamman wa'inda suke amfani da abin hawa. Mun gode Allah, Allah ya kawo mu wani sabon shekara, wata sabuwar sallah kuma ta zo. Mun ba da gaskiya kuma muna fata za a yi bukukuwan sallah cikin ƙoshin lafiya ba tare da Haddura ba. A kullu yomi abin da muke yi in biki ya tashi kamar haka, mukan haɗa kai da sauran jami'an tsaro, su police da su civil defense da duk sauran wanda suke da hannu a ciki, saboda kiyaye hatsari kan hanya. Mukan yi iya ƙoƙarinmu mu ga cewa ba a yi hatsari ba a lokacin bukukuwan sallah. Daɗin biki a yi shi a gama lafiya. Shi ya sa mun sassaka motocinmu gaba ɗaya kamar yadda shi shugabanmu ya faɗa a masarautu gaba ɗaya na jihar Bauchi, mu mai da hankali cewa ba a samu matsala ba lokacin bukukuwan sallah. Saboda haka akwai su ambulance da su tow truck da sauransu, ba don wani abu ba, saboda biki a yi shi a gama lafiya.
0: Menene amfanin waɗannan motoci?
1: Wannan motoci su patrol ka saboda tabbatar da cewa an bi doka. Ambulance kuma ba ma fatan hatsari. Wani lokaci hatsari yakan faru ba da sanin mutane ba, amma in ya faru a samu yadda za a taimaka, mutane ba su mutu ba ko mutane ba su galabaita ba, an kai su asibiti cikin lokaci. Su kuma tow truck, saboda mai yiwuwa ko mota ta faɗi akan hanya ko an yi hatsari ko abu ya tare hanya, maimako ya sa mutane su ji jiki game da hanya, wannan totro kuma za a ciccire abubuwan akan hanya da sauransu.
0: Irin wannan biki idan ya zo a fiye kukan ziyarci, idan Kirsimeti ne kukan ziyarci coci-coci tun kafin lokacin, domin ku nemi goyon bayan su malamanmu jami'a. To, wannan sallah kamar yaya lamarin ziyartar masallatai domin neman goyon bayan su a jagorori na addini su wayar da kan al'umma kafin shigo sallah?
1: Hakika haka ne, ko da yau juma'a ne, yau ɗin nan da kake gani, yau za a tafi masallatai a je a samu limamai a musu magana, saboda a yi magana ma mutane. Abun ba wai na Rosafti kaɗai ba ne, haɗari in ya tashi yakan haɗa kowa ne. Shi ya sa mukan je coci-coci da masallatai mu yi magana ma jagororin majami'u da kuma masallatai, su yi ma mutane magana game da tuki cikin natsuwa, saboda kar a samu hatsari. Yau za mu je sallan juma'a, za a yi farkarwa a wurin, ranar lahadi hakan nan za a yi, saboda lokacin sallah kowa yana nan a cikin gari da wanda su yi tafiya da sauransu, saboda a tafi a dawo lafiya ba an samu damuwa ba.
0: Shin me ya kamata su al'umma su lura ne a lokuta, wato tsarin irin ka'idoji na tuki da ya kamata su lura da shi a lokacin zirga-zirga a wannan sallah?
1: Yana da kyau kana da abun hawa, ka sani ba kai kaɗai kake kan hanya ba. Idan ka hau kan hanya, bayan kai akwai masu tafiya da kafa, akwai masu tafiya kan keke, akwai kuma masu ma sai da abu a gefen hanya, da shi ke ba shi da kyau, amma ba za ka rasa ɗaya ko biyu ba. Saboda haka idan ka tashi za ka yi tuki, ka san cewa ba kai kaɗai ne kan hanya ba, ba kai kaɗai ne kuma kake da iko da yawa kan hanya ba. saboda haka kana tuki dole ka samu natsuwa kai tuki cikin mutunci ka mutunta waɗanda kuma suke amfani da hanya tare da kai saboda ka tafi inda zaka tafi lafiya waɗanda kuma suke amfani da sauran hanya su ma su samu su biya bukatun hanya lafiya saboda haka abu na daya kai matuki ka make sure kana seat belt naka
0: ka tabbatar ka sassa
1: seat belt naka yana nan tayanka lafiyan sa kalau motanka lafiyanta saboda baraka cutar da kowa ba lokacin da ka tashi tafiya yawa
0: a Pio Musa akwai wasu dabi'a yanzu da suka fara kullo kai a jahar Bauchi ga matasa da aka ga wasu akwai yan taya wasu kuma akwai irin yan keke ba wai keke na fe ba keke wanda aka sani na asali yara ne kanana wanda yaran ma ba ma a ce matasa ba yara za a ce suna ta wasa da ke kuna akan titina ga sallah ta zo ba a sallah ba ma su kan fito su wannan da sunan irin rally ko wani abu ya ku kuka kallo wannan lamari ko wannan dabi'a wajen barazana ga rayukan al'umma da kuma su waɗanda suke wasa da kuma wani mataki za ku dauka akan lamarin
1: yawa ka ce matasa shi yasa wani lokaci muka yi magana a majami'ai da kuma masallatai ba dan wani abu ba wani lokaci iyaye suna wannan wurin idan aka bada wannan sako yawanci sakaci yakan zo ta wurin iyayen ne ana bukin sallah yana da kyau yara su yi bukin sallah amma abu har zai kai kan hanya kowa ya san cewa akwai hatsari masu tafiya da takalmin taya ko kuma su dauki keke suna gudu akan hanya yara kanana iyaye ya kamata su yi magana kar su bar yara su hau hanya ranar sallah saboda me akwai masu mota akwai manyan mota akwai wanda ma su wuce garin ne ba ma su tsaya gari ba garin wasa akan hanya sai ga mota ya je ya bige yaro ko kuma ya bige masu takalmin tayan nan ba shi da kyau inda aka ci gaba na ake wasa da takalmin taya ai ba hawan kan hanyar da motoci suke bi akwai wuri musamman wanda ake kebewa saboda wasan taya amma mu wannan ne sai kaga yaro ya dauki takalmin taya sai kawai ya hawo babban hanya da motoci suna wucewa ko kuma hanyar da mutane suna da yawa suna amfani da shi yana hawa kai anan zan ja hankalin iyaye da kuma waɗanda suka manyanta suka san abin da suna yi yara idan aka gansu da wannan kar a bar su su kawo kan hanya ayi ma yara magana saboda ayi bukin sallah a gama lafiya sallah rana ne ta murna ba ran da kuma za a yi bakin ciki ba shi yasa muke kokari a kullu yomi a jakunne saboda a gama bukukuwan cikin koshin lafiya
0: to su kuma masu wannan keke fa kaga sun fito ga zau kananan yara ba su ma kai su matasan ba
1: duk dai maganan daya ne akan iyayen ne iyaye ne suke siya keke ma yara wasu yaran ba su kai su siya keke ba iyaye ne suke siyan keke wani yaron an siya masa dan ya je makaranta da shi ne ba wai yayi wasan sallah da shi ba idan za a yi wasan sallah ne akwai wurare da yawa wanda aka kebe saboda irin wannan wasan wani lokaci zaka je ko da kofar sarki akwai wurare filaye da sura zaka yara suna especially sarakuna da suke dan bayan gari akwai filaye da yara suna wasa amma ba wai ka hau hanya da motoci suke bi ba akwai hatsari sosai saboda hawan kan hanya baka san waye zai biyo ya bige yaron ba shi yasa mukan ce a nemi wuri in ma ya zama dole yara za su yi wasanta amma ba da kan hanya da motoci suke bi ba saboda a kiyaye hatsari
0: Wataƙila za mu iya cewa wannan hukuma tana da tsare-tsare da bisa dokoki na wannan ƙasa Najeriya da aka tsara kafin ma a ce yau an baka sitayarin mota kana tukawa akwai ka'idoji da ya kamata ka cika da shekaru da sauransu a irin bukukuwa irin wannan zaka ga kananan yara sukan yi gudu a mota ko aje musamman a fili na tsohon airport din nan wasa da mota ko kuma a shigo cikin gari yaro dan karami in an duba shi ma bai ma kai shekarun da ya kamata ya hawo mota ba wani mataki kuka dauka dan dakile wannan lamari a wannan sallah Abuja
1: yawa so in yaro zai tuki akwai ka'idodi ba kawai zaka ga dan babanka yana da mota ko kuma kai dan samu kudi ka sayi mota kace ko zaka hawo hanya da shi ba dole ne kafin kai tuki akwai ka'idodi idan kaga yaron ka yana so ya tuka mota ka tabbatar ya kai shekara 18 a cikin shekara 18 din ma zaka ga wani shekaran ta 18 amma kuma bai mallaki hanyar hankalinsa ba a shekara 18 ma ka tabbatar ya mallaki hankalinsa sai ka nema masa inda akwai driving school akwai su a nan jihar Bauchi ya je driving school inda ake koyar da koyon tuki idan ya gama koyon tuki a wurin driving school makarantar koyon za su ba shi shaidan takarda cewa eh ya koya. Idan ya koya, takardan nan zai dauka tafi wurin VIO da shi. VIO kuma za su gwada shi. Wannan za su ɗauki mota ne su ba su ce gashi tunda ka dawo da takarda a wurin koyon toke cewa ka koya. To gwada mu gani. Idan ya gwada suka yi masa duk gwajin za su yi suka ga ya ƙorance, za su sa masa hannu akan takarda su ce to wannan ya koya. Jika wajen road safety su maka lasisi. Shi ne dokan. Idan ka zo wajen road safety kuma da wannan takardan da aka baka a wurin koyon tuki, sai a yi maka lasisi ka koyi tukin mota. Amma ba kawai ka ɗauki mota ka hau kawai ka dan kaga gidan ku akwai mota ko kuma ka sayi mota ba. Ba a yi haka, za ka jawo hatsari. Ba wanda ya san cewa ka iya tukin mota. Shi yasa jami'an mu suka same irin wani a hanya su tsayar da shi. Abu na farko in suka gaishe ka, sai su ce ina lasisin tukin ka. Sai ga an fara kame-kame. To irin wannan abubuwan ne ba a so din. Saboda haka in ka so koyi tuki, ka bi hanyar da hukuma ta shimfiɗa. Bayan haka ina kira ga iyaye. Yawanci za ka ga yaro yana tuki mota a gida, sai a bar masa mukulli. Wani lokacin ma ba da sanin iyaye ba, za su aje mukulli yaro ɗauka kawai ya ɗauki mota ya fita. Ya ɗauki mota aka ce an gulu bai san kudin doki ba, ya kama gudu kawai a cikin gari. Shi gashi ya samu mota a gidansu kawai ya ɗauka. Irin wannan abubuwan su suke jawo hatsari a kan hanya. Bai san hagu ba, bai san dama ba, ta inda ya ga dama zai yanka. Saboda bai san ka'idojin tukin ba, sai ka ga ya jawo hatsari a kan hanya, ya kashe mutane, ya kakkarya mutane. Daga baya a zo a tattara a tafi asibiti ko kuma a zo gaban hukuma, a zo ana ta roƙo abin da ya kamata a kai tun kafin ya faru, iyaye ba su yi ba. Saboda haka ina jan hankalin iyaye su sa ido ga yara. Barin yaro da mota wai ba shi ne gurinta ba. Idan ya je hatsari mai yiwuwa shi ne mutu fa, ka kai asara. Amma yana da kyau in yaro ka tabbatar zai koyi mota, ka bi ka'ida yadda ya bi. Driver license nan takarda ne wanda ba ma wai ya tsaya akan tuki kadai ba, zai taimaki mutum har rayuwa. Zaka fita kasan waje ne, zaka je ina, duk bankuna duka suna amfani da shi. Ba lalle akan tuki ba, amma yana da kyau ka bi ka'idodi ka samu wannan ƙorancewa na tuki, saboda ka tsare hanya.
0: Mu dawo zuwa ga filin Idi a ranar sallah. Shin yaya jami'anku za su ba da gudunmawa wajen wato shawo kan matsalar cunkoso da yanayin tsarin ajiye ababen hawa a masallatin Idi?
1: Yawo, a kullum kowane sallah dole ne jami'anmu za gansu a wurin Idi. Ba su kaɗai ba, akwai police, akwai barota, akwai civil defense, duk jami'an tsaro da ka sani, DSS, duka za ka gan mu a gurin. Kuma ba don wani abu muka yi ba waya mu je kallo ba ne. Mukan je wurin ne mu tabbatar da cewa an yi sallah cikin tsari da kuma ba tare da damuwa ba. Saboda idan ka bar mutane, wani ma har kan filin Idin zai je aje motarsa a gurin. Shi yasa da sassafe karfe 6 na safe za ka samu jami'an mu a wurin da sauran jami'an tsaro. Saboda a tsara yadda za a je mota. Ana zuwa abinda za a yi za a ce to nan wurin nan za a je mota. Iya dai dan nan kar a bar mutane su wuce da mota. Za ka ga akwai inda in ba sarakuna da su shugabannin su gwamnoni da sauransu ba, ba a bari ma mota ya shiga wannan wurin. Saboda a tsara shi yadda za a samu a yi sallah a tsanake ba tare da cunkoso ba. In ka bar mutane, mai keke ma zai zo ya aje mota inda ake sallah. So wannan sallah ma haka za mu je wurin yadda muka saba yi a kullum yomi, za mu yi shi saboda a gama bukukuwa cikin koshin lafiya.
0: To menene jan hankalinka ga al'ummar jihar Bauchi ko shawaranka?
1: To shawara na ga jama'an jihar Bauchi shine duk a wannan bukukuwan sallah da za a yi, son samu a yi shi a gama cikin koshin lafiya. Guje-guje a kan hanya, musamman yara, iyaye su sa ido, shugabannin gari, shugabannin addinai su sa ido, su yi magana ma mutane saboda a gama boko na cikin koshin lafiya. Masu tafe-tafe kuma, in kana cikin mota, in ka ga direba yana gudu wanda ya wuce kimani, ka yi mishi magana. Kar ka yi shiru ya je ya jawo muku hatsari. Yin shirun ba shi ne abu mai kyau ba. Ka yi magana saboda ka sauka cikin koshin lafiya. Direbobi kuma a yi tuki cikin natsuwa, a sauka inda za ta fi kuma cikin koshin lafiya. Jan hankali na biyu da nake so in yi shi ne a kan iyaye. su yi hakuri su rike yara. Ranar sallah abubuwa da yawa kan faru, akwai masu hawan dokuna, akwai masu wucewa, akwai yara kankanana wanda shekarun su bai kai su kula da kansu ba. Iyaye a yi hakuri a rike yara a gida, idan har ya zama dole za a tafi gidan ƴan uwa a hada su da mutum wanda ya mallaki hankalinsa, wanda za a tafi gidajen a dawo cikin koshin lafiya, ba kuma wanda za a bar yara su yi ta wasa kan hanya ba. Wasa akan hanya zai jawo hatsari. Allah ya taimake mu.
0: To haka yake, mun gode sosai a PO Musa Kayo da wannan tattaunawa kan shirye-shirye don gudanar da bikin sallah lafiya a jihar Bauchi. Bayan ji daga hukumar Kiyaye Aukuwar Haɗura ta ƙasa reshen jihar Bauchi, bari mu je ga hukumar 'yan sanda a reshen jihar Bauchi domin jin irin tsare-tsare da hukumar ta yi ita ma a ɓangaranta don tabbatar an gudanar da bikin sallah lafiya a lungu da saƙo na faɗin jihar Bauchi tare da kakakin rundunar 'yan sandan. Da farko za mu fara da shi sunan wannan jami'i.
2: Salamu alaikum sallah jama'a jihar Bauchi mai albarka. SP na shi Habibu Nana jami'in hulɗa da jama'a na jihar Bauchi. Dangane da shirye-shiryenmu na wannan sallah shi ne, kamar yadda muka saba da wannan 'yan sanda ta wannan jiha, mun saba abin da ake ce ma proactive measure, wato ɗaukan rigakafi da ya fi magani, ba muna jira sai an aka tale shi ba makama. Don haka ni kwamishinan 'yan sandan wannan jiha, idan kuka duba kuka bibiye kafafen sadarwa, za ku ga duka a Najeriya mu ne muka fara fitar da bayanin manema labarai akan shirye-shiryen sallah tun kwana uku da ya wuce. Mutuni ya ba da umarnin tura dandazon jana-zuro masu yawa a dukkan filayen masallacin Idi da suke fadin local government, kananan hukumomi 20 na wannan jiha, da filayen wasannin yara, da duk wani filaye da ake gudanar da bukukuwan sallah. A tura jana-zuro wanda aka saba gani yau da kullum, akwai kuma na musamman da kota kwana, akwai jana-zuro sannan kwantar da tauzoma, akwai kuma na farin kaya wanda za su shiga cikinku, sannan akwai wasu kula da kiyaye hadura da kula da hana cunkoso a kan hanyoyi, don dai a tabbatar cewa an yi wannan hidiman sallah lafiya kamun lokacin ranar sallah da ranar sallah da bayan sallah.
3: To kamar a ɓangaren su komace tunda local government guda 20 ne, kamar ya yawan jami'an tsaron da aka jirgi a wannan gurare, sannan ga sabbin masarautu da aka kirkira.
2: Insha Allah akwai an zuba jami'an tsaro da yawa, sannan na lissafa maka ɓangaro da dama na ɓangaren 'yan sanda, bayan su kuma muna aiki kafaɗa da kafaɗa haɗin gwiwa kamar yadda muka saba. Don mutumin kirki a anguwa, idan ana biki gidan shi ba ayalin shi ne kawai za ka gani ba, in kaga gida ya cika to da abin uwa da abokan arziki. To don haka muna aiki kafaɗa-kafaɗa da sauran hukumomin tsaro da suke wannan jiha na gwamnati, bayan wa'annan ma da kuma ƙungiyoyin tsaron sa kai, wato wanda ya shafi ƙungiyoyi na banga, wato vigilanti da civilian, JTS, Nebo, Hulu, diga sunan da 'yan danga suna nan da yawa dai. So abun da yawa su special constabulary suna nan da yawa, ƙungiyoyi da dama masu kishi da ba mu haɗin kai. So gaskiya akwai jami'an tsaro sosai shiyar da yadda ake tsammani, kamar da yake wasu kuma ma ba za su gamsu ba, za su suna cikin ana hidiman shagulgulan sallah ne. So da zaran wani ƙungiyar mutane sun taso da wani abun da ba shi ba ne, suna cikin ku yanzu za su ba da rahoto cikin gaggawa, ko ga an kawo ɗauki ko ƙara ƙwari ma waɗanda suke ƙasa.
3: To PPRO NAFIO, me kuke so ko me wannan runduna ta 'yan sanda reshen jihar Bauchi take buƙata daga gurin al'ummar jihar Bauchi?
2: Abin da muke buƙata shi ne haɗin kai. An samu babanmu haɗin kai a wannan jiha, shi sa ka ga kowace sai ka ji an ce tana cikin wanda suka fi zaman lafiya a Najeriya ba arewa ba. A cikin da ba ma jami'an tsaro haɗin kai a duk inda suke, sannan ake gaggauta kai duk wani bayanai, hoto na wani matsala, abin da aka fuskanta, wani abu da ba a gane mishi ba, ko motsi ko ba ofisa ko wani abu, ofishin 'yan sanda mafi kusa sannan ake taimaka yan sanda da bayanan turi na abubuwa da ke faruwa tare da ba ma mutane wani jiha tabbacin cewa duk da ya ba da wani bayanan turi Allah da ba za a bayyana cewa ga inda abun ya fito za a kare mutuncin shi da bayanan shi insha Allah.
3: Ta menene sakon barkar sallah na hukumar yan sanda rashin jihar Bauchi ga al'ummar Bauchi?
2: Sakon shi ne idan ka ga wani abu ka ce wani abu don yan sanda ki wani abu na biyu kuma mu yi cikin tsoron Allah abu ne na shagali na bukukuwa kuma na ibada ne to mu sa tsoron Allah kai zan lokacin ibada da ya kamata mu samu lada mai zumunci sai kuma a zo ana fatawa ana karewa da daukan ataki mutane da samun gumi wanda karshe sakamakon da zai fara a duniya shi ne ka shigo hannunmu mu gaba sanar da kai a gaban kuliya. Sako na karshe shi ne yadda da sakon a wajen Bauchi, Bauchi waras da idon.
3: To, fitiyarwa na fi muna godiya kuma wannan shiri ko hukumar gidan rediyon Bauchi na yi wa 'yan sandan jihar Bauchi barka da sallah.
2: Muna godiya ma BRC da gudunmawar da suke ba mu jami'an tsaro da al'umma faɗakar da al'umma muna godiya muna muku fatar barka da sallah gwamnatin jihar Bauchi BRC da jama'ar jihar Bauchi.

Madalla, kamar yadda aka sani ne, a koda yaushe mukan yi tunatarwa, sannan kuma mukan ba da shawara ga ita uwar gida, musamman kasancewan yanzu kafin azumi an yi ta aure-aure, bayan sallan ma an zo an yi ta aure-aure. To, ‘yan matan da suka samu suka shiga daga ciki suka zamanto amare matan gida, a wannan shekaran fa ya zamo musu sabon babi, saboda menene ba su taɓa yin lahiya su kaɗai ba, kullum sai dai su ga iyayensu maza sun yi, iyayensu mata kuma su ce su zo su taimaka musu. To, yau fa ya zo gare ki, yaya za ki yi, yaya zai kasance miki? To, yanda dai kika ga mahaifiyankin nan tana gundumbalanta, shi kawo, ɗauko, ɗora, wanke, sauke, duka, yau ya zamo a kanki. To, kin ga shiri ya zamo naki kenan. In kuma ga iyayenmu mata ne, wanda yau da kullum koyaushe ana nan, dama an saba ya zamo jiki, to wannan kan dama ba wani baƙon al'amari ba ne. Uwar gida, in har muka zo ga maganan abincin sallah, ya kamata a ce kwana biyu kafin sallah kin san me za ki dafa ranar sallah, me za ki yi na abin sha na marmari, wanda za ki aje ko da za ki yi baƙi ko kuma a kai wa maƙota. Don wasu ma ba sa yin lahiyan a ranar sallah sai washe gari ko ranar uku, kamar yadda aka ƙayyade a musulunce. To, kin ga anan kina da daman da za ki ɗan raba abinci, duk da dai ba na raba abinci ba ne, ko kuma kika yi baƙi za ki ɗan yi wani abin marmari, za ki ɗan soya ko cincin, haka da sauransu, za ki wani abin dabara dai uwar gida da zai ƙayatar. Sannan ga su fannin abin sha ɗin nan, wajen su zoɓo, su kunun zaƙi, jisa-jisan nan kala-kala, da ki iya yinsu, ki ajiye yau ki yi wannan gobe ki yi wannan. To, a nan uwar gida mukan kawo shawara kasancewar duk lokacin da kika tashi da zimmar cewa za ki yi abin sha, to, ko da ki yi abinci, to, ki tabbata ya tafi da lokaci ko da yanayin wannan lokacin da ake ciki. Kin ga wannan yanayi da muke ciki, yanayi akwai sarkin zafi, akwai sanyi, saboda ruwan bai gama zama ba. To, gashi kuma an zo an haɗu da nama, naman nan kuma kin ga ba kowane ɗan adam yakan ci nama da yawa ya riƙe ya zauna a cikin sa ba, wani dole sai ya tsure. To, uwar gida, akwai matakai, musamman ma kuma yara. Yau da gobe yaro in ya zauna kap kap kap cin naman nan yake, to, uwar gida, a shawarci a nan, in har an samu dama an yi lahiya, uwar gida ya kasance yaran nan an bi da su yanda ya kamata, ba su zauna su sa nama su ci gashashe, su ci soyayye, su ci tafashashe. Shi yake ruɗa ciki, shi yake ruɗa ciki. Kin haɗa abu kala uku a lokaci guda, wanda kuma baki saba haɗa shi a kowane rana ba, sai rana ɗayan nan. To, ciki ya samu baƙon al'amari, dole ya sauya. To, uwar gida, a nan wasu sukan nemi tsamiyarsu mai kyau, su zo su yi lemunta, su yi juice ɗinta. Yanda za ki yi shi ne, uwar gida, yana da kyau ya kasance kin nemi tsamiyankin nan kin wanke ta sai ki jiƙa ta. In kina sauri ma ran sallah ne, baki samu kin yi ta ana washe garin sallah ba, to, za ki iya tafasa tsamiyar. Amma idan ana washe garin sallah ne a tsanaki, abin kira ki iya jiƙa tsamiyanki ta jiƙa sosai, ta ini tana cikin ruwa. In ta jiƙa kika ji tsamin ya fito, to, uwar gida, sai ki nemi suganki da kuma kananfarinki da ɗan kayan ƙanshinki da za ki saka a ciki, sai ki zuba. Idan kina buƙata, za ki nemi irin kayan haɗin zoɓo na ƙanshi ɗin nan, wanda yake ba da ƙanshi, akwai shi ma na tsamiyan. In ba ki samu na tsamiyan ba, za ki iya amfani da ko na lemu haka da sauransu, ko na abarba, da ki iya sakawa a ciki, saboda ya ba da wani ƙanshi na musamman. To, wannan tsamiyan da kika ɗan yi lemunsa, kika ɗan ɗuɗɗura a gora, kika saka a firij, daga zaran yara sun ci nama, haɗa su da wannan lemun, suna ci suna sha, insha Allahu sai Allah ya kare,
To amma fa idan baki samu daman yin wannan ba, in kina da zoban ki shi ma zaki iya tattala shi, zaki nemi zoban ki shi ma ki jika shi, in ya jiku shi ma sai ki zoban ki, zaki hada shi ki masa hadin komai. In yara sun ci nama a sha zobo, saboda shi ma yana da nashi amfanin. Don wasu ma gudun ma idan suka ga yaran kamar sun fara neman da su yi guda, sukan jika iya zoban ma ba siga ba komai su ba ma yara su sha, saboda shi ma magani ne. Duk a cikin abincinmu da Allah ya huwace mana, kowanne yana da amfaninsa, yana da kuma maganinsa. Ba iya kawai ka cika ka ji dadinsa a baki bane, a'a, shi ma yana magani. To shi ma yana da sinadarin shi da yake magance al'amari a jikin dan adam. To bayan wayannan akwai kuma shi ma lemu, ainihin kok, inda hali kenan ga masu hali. Za a iya sayan kok wannan da aka sani, to ita ma tana magani, tana tsaye da gudawa, tana tsaye da ruduwan ciki. Kaji cikin mutum ya fara rudiya, to nemi kok ka sha. Ko kuma ka san ka ci nama da yawa, nemi kok ki sha. Ba ma ga yara ba, har babba ma yana masa magani. Uwar gida, da fatan duk waɗannan abubuwan za ki yi ƙoƙari ki tanade su, ki ajiye su. Sannan ta fannin abinci, idan muka dawo shi ma za mu ji yadda za mu tattala abincinmu a ranar sallah. Amma kafin mu yi nisa, bari mu saurari wannan.

0: To uwar gida, idan muka zo fannin abinci ya kamata kamar yadda na faɗa daga farko cewa ki san me zaki dafa a ranar sallah tun ana sauran kwana biyu uku sallah kin yi shawara in ma da mai gida ne kin yi shawara in kuma ya baki zabi ya kan bar miki zabi ke da yaran ki da ku zauna in ma da ƴan uwan ki ne ki shiyo da ku zauna ku shawarta me da ku dafa a ranar sallah a wannan lokacin wasu sukan dafa shinkafa wasu kuma sukan yi tuwo wasu sukan yi masa dai da sauran su kala kala su ne muhimman abubuwa da aka fi ci aka fi ta'ammali da shi a koda yaushe to uwar gida in shinkafan kin nan zaki inda wake ne a in fara ne da ganye ne da ki dan samu ganyen ki ki dan hada to ya kamata a ce tun washe garin sallah ana gobe sallah kin samu kayan hadin kin nan kin tanada su kuma a tabbata an tsaftace shinkafan an wanke ta sannan ga kayan miya tunda yanzu ga kayan miya ta yi tsada uwar gida muna shawartar ki da a koda yaushe kuma ki ringa kawo ma abu ma mai sauki yanzu in kin kacira ki shinkafa wani lokaci da miya kin ga da ki ci kudi in gara ma wani lokacin kacira kai jollof ko fried rice da sauran su to su ma abinci ne da ba sa daukan kayan miya sosai amma sukan dauki sinadarai na hadi musamman na ganyayyaki wanda za a ci abincin da su to abinda kika ga da yafi miki sauki a wannan yanayi kamar yanda muka faɗa tun farko a ringa amfani da yanayi da yake tahowa duk yanayin da yazo da shi to a lokacin sai a nemi abinda ake da shi a daidai lokacin ayi amfani da shi in kuma kika zo gabatun tuwo ne in uwar gida kika ce tuwo zaki a wannan fannin shi ma fa lillahi alhamdu zaki iya gyara kayan garin tuwon ki in gari daki da shi in shinkafa ne shi ma daki iya tsaftace shi ki wanke shi ki ajiye shi kafin gobe yana sha sai kuma ki zo gabatun hada miyan ki to shi ma miya san makal in ganye ne in kubewa ne in kuka ne aka dan sama mata dan sinadarin miya wato ko nama ko kifi aka dora miki akai miyan ki ta tashi kicip da ki ci fa lillahi alhamdu da ki ji dadin shi a ranki to in aka zo kuma gabatun masa ita ma masa kun san hidimanta ba sai an fada ba ita ma tana da yanayin nata fice-ficen a nemi kulli ne a nemi a shin ita garin shinkafan ne da da a hada masa in kuma ma na gero ne za a yi dudde yanda ya kamata ita ma an mata hadin ta an ajiye ta a gefe zuwa dare a hada kulli kafin gobe ta tashi a hautuya to haka ita ma miyan ta masa tunda dai sallah ne ba da a ci ta gaya haka ba dole da a yi kokari a sama mata abin da za a hada ta da shi ita masa a ji dadi to alhamdulillah da mu iya cewa wannan sallan ta zo mana da dan armashi saboda ba a yi kuka ba duk da kasancewa albashi bai gama shiga hannun al'umma ba to amma za mu iya cewa bana dai tafi bara bana tafi bara saboda menene akwai dan wadata alhamdulillah ba a shiga matsatsin rayuwa kamar wancan karan ba to da fatan kuma iyaye maza anan da su kokarta su ba da himma wajen ganin cewa an samu an yi abincin nan an canja shi tunda shi na rana ɗaya ne ko na kwana biyu to a canja shi a kintsa shi a yi mai kyau yanda kowa ya shigo zai ji daɗi ya ci iyalai ma da su ci yara da su ci in suka dawo daga masallacin idi a batun zuwa masallacin idin nan uwar gida in har kin san kina da aikin da zai tare ki to fa ba lalle bane fa ki je masallacin idi ki bar aikin ki a gwajabe amma in kina da yaran da za su taimaka miki ku yi aikin ku da wuri ku kakkammala ku ajiye in kuka tashi tun karfe 4 za ku iya kammala duk ayyukan ku sai ku ajiye zuwa karfe 6-7 kowa yayi wanka yayi sa kayan sallan shi an tafi masallaci minti 30 awa daya an dawo sai a zo kuma a dora daga inda aka tsaya amma in babu hali ke kadai ne hannu ɗaya ne to gaskiya in ba wata daki bari ba amma dai ki sani dai aikin ki zai kwabe saboda daki dawo tun daga farko zaki fara wanda sai kin da kina yi kuma kiga ana shigo miki da abincin makota su har sun gama suna rabiya to ya da ya ce ke ci kashin baya ke da ki zauna abincin ki ke ba za a ci da wuri ba ki zauna ki ta sanya to ki guji duk wani abun da zaki gani zai bata miki lokaci duk hidima ne da ake bukatan abinci a lokacin an je an yi sallan idi an dawo ana dawo wannan kuma ana bukatan abinci a daidai wannan lokacin to uwar gida ya kamata a yi kasance abincin yana zaman jira
1: kowa ya zo ya ci
0: sai batun zuwa masallacin idi uwar gida idan ba ke zaki je da yara ba ba mai gida zai je da yara ba to ki san da wanda zaki hada yara babban yaro haka ko babban saurayi zaki hada shi da yara kanana wanda zai ringa sa su a gaba yana nusashe su abinda za su yi kar su je su yi ta wasa a hanya addu'o'in nan da aka koya mana sai mu haushi da kirsa ma yara a baki idan za su tafi masallaci su ringa bita suna yi har su isa masallacin idi su je nan kuma su samu nutsuwa ba wai sai an zo ana ce ki nutsu ko kuma yara su nutsu a'a haba uwar gida aikin wuce wannan yaran ma sun wuce wannan inda kika shiga masallaci ko yara suka shiga masallaci kika sama musu wajen da za su zauna su yi sallah kika shimfida musu sallaya ko taburma sai a nutsar da su su zauna har zuwa lokacin da kuma za a tada kabbarar sallah in kuma mai gida ne ya samu halin tafiya da yaya to shi ma su iyaye maza sukan iya sa yara a gaba su sa su su ce musu su yi kaza a rayuwansu amma in ba wannan ba to kar ki bar yaran ki ma su fita in kin san ba za su iya zuwa su dawo su kadai ba in kuma za su iya zuwa su dawo to su ma nan ma fa a ja musu kunni daga masallacin idin nan kar su wuce ko ina su dawo gida ki ga dawowan ƴaƴanki hankalinki kwance kina nan kina ta kokarin yanda zaki yi ki hada abincin da za su dawo su ci to a kula da zirga-zirgan yara din rana ne na sallah rana ne kuma da daki ga yara suna ta yawo har a samu batan yara kije ana cigiya to dan Allah iyaye mata a kula a sa ido iyaye maza daga zaran lokacin da suka taso daga masallacin idi suka ci abinci inda halin yanka suka yi yanka suka gama abin da zasu yi in suka fita san fita kenan to fa ya rage miki ke da kike cikin gida tare da yaran ke da ki san je komon yara kuma ke da ki kula da su a koda yaushe to ya kasance koda yaushe nan kina sa musu idon nan ya kasance da ki sa musu ido ina da ku je gidan waza ku je sannan kar a manta da ziyara na ƴan uwa duk wannan ziyaran wannan lokacin yana dada dankon zumunci a tafi gidan kawuwa ne gidan baffawa ne a je a gai innan ki kije ki gaishe su to shi ma yana da kyau in an samu halin lahiyar ne da a yanka musu nama a cikin na sadaka a ba su dudde nan ma za a kula da hidindimin yara da shige da koman su da fatan uwar gida za a yi kokari wajen tsaftace naman kuma da ita kanta ginshikinta ita kanta naman lahiyan yanda da a soya ta uwar gida a yi kokarin wajen wankewa duk da dai yanzu lokaci ne ba na kura ba amma dai a wanke nama a tsaftace ta kuma a tabbatar an tafasa ta ta dahu sosai ba sama-sama ba tukunna a ba ma yara a tabbatar ta dahu sosai saboda kar ta kawo rudewan ciki in dan bura ki uwar gida dama kin riga da kin shirya in ainihin suya kawai da ki soya naman ki ajiye da iyalan an riga da an fitar da na sadaka to nan ma dai duk kin san me zaki to uwar gida ya kamata anan ya tabbatar an wanke sannan kuma sannan a bashi albasa a bashi su citta da kayan kanshi shi yasa muke ce kafin sallah da sati ma in kin san mijinki ga abin da zai yanka to zaki tanadi kayan kanshinki ga baki daya wanda zaki hidiman sallah da shi da ki nemi barkwananki su cittanki su kanan farinki kayan kanshinki duk da ki iya hada su su time dinki su albasanki duk da ki nema da mangadanki ki aje su daga zaran an ce fato an yi lahiya to fa aiki ya jiko miki ba sai ki aje nama ki ce a'a ina jiran sai an siyo albasa a'a ina jiran babu kayan kanshi sai an je kasuwa an siyo haba uwar gida har yaushe ai an wuce wannan yayin an wuce da fatan dai uwar gida zamu hadu mu gyara zamu hadu kuma ayi sallah lafiya a ci nama lafiya da haka zan tsaya da shirin da fatan kuma za a yi sallah lafiya Amina Abdullahi Girbo ke cewa a ci gaba da hidimar sallah lafiya
2: tamarala an sarari wato shirin nan na rabin sa'ar mata wanda zo muku daga nan biyar sito kan mita 94 da digo 6 wato shirin nan na girke-girken sallah shirin na rabin sa'ar mata zai zo muku da misalin garfi 10 daidai amma dai an sarari girke-girken sallah tare da malama Amina Abdullahi Girbo sai kuma idan Allah ya sake kai mu hone lokacin biyar sito ake sauraro yanzu agogo muna cewa karfe 10 sura minti 6 to kamar yadda muka ambanta muku da misalin karfe 10 akwai shirin wato rabin sa'ar mata kamin wannan lokacin bari mu saurari wannan wakar

0: mai sauraron gidan Radio Bauchi akan mita 94.6 to da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci yanzu agogo muna cewa karfe 10:01 lokaci ne kuma wanda za a saurari wato shirinmu na gaba shirin nan na rabin sa'ar mata
1: sa'ar mata mai tare da gidan rediyon BRC Bauchi assalamu alaikum barkanku da arzikin sake saduwa a cikin shirin nan namu na rabin sa'ar mata shirin da yake tattauna al'amuran yau da kullun kuma muke tattaunawa da ƴan uwa maza da mata to shirin namu yau akan batun sallah ne sallah mai yawan baya wato kwanta tashi har lokacin Bauchi tallaya tazo sallah tazo yau da gobe asarar mai rai Shirin namu zai tattauna ne akan sallar layya wanda zamu tattauna dangane da sha'anin suyar nama wato idan Allah har ya sa mai gidanka ya samu layya to ya za kai ka gyara naman nan wanda har zai kwan biyu bai baci ba saboda an ce layyar kashi uku ake kasata ɗaya kyauta ɗaya sadaka ɗaya kuma ku ajiye ku ci to wannan na ajiye wanda za ku yi ai za a so a dan kwana biyu da shi ba tare da an zo yayi fusa yana wani wari a bai soyi ba gashi nan dai abubuwa iri da kala wani yayi gishiri wani suyar idan aka baka ma kana sa a bakin ka wallahi duk da nama ne sai dai ka tofar to hannu da yawa wai shi yasa aka raba girki kuma shi yasa aka raba mata kowa da irin kalar girkin ta wata ma sai ta gama miyar sai ta tsoma kaza to shi yasa muka gayyato uwa wanda za ta mana bayani akan naman layya to za ku ji sunanta daga bakin ta
2: sunana Khadija Faruk Mahmud
1: Malama Khadija ga sallah ta zo sallah ta nama ga ƴaƴanmu da iyayen da kannan namu yanzu suyar sai a hankali suyar iyayenmu dai na da kafin ka sa a bakin ka ma ya wuya kawo maka kanshi yana tashi kayan kanshi na tashi duk da yayi tsada amma yanzu suyar yanzu sai a hankali shine muka ce to bari mu gayyato uwa wanda za ta fadakar da mu kuma mu ilmantu saboda ai kullun duniyar makaranta ne shi yasa muka ce to bari mu zo saboda sallah ne mu tattaki ki koya mana yadda ake dambun nama yadda kowa zai ji sha'awar sa sannan mu dawo ga kwara-kwara tun daga kan farkon aka kawo maka nama ya sa kai ka sarrafa shi
2: na farko abin da zan ba da shawari ma ƴaƴanmu yanzu da suke gidajen mazajen su farko da Allah su cire kiyuya a jikin su su kuma sawa kansu hakuri
1: haka
2: duk rayuwa an ba hakuri ba a cimma burin abin da ake so
1: haƙiƙa
2: da zaran mai gida ya shigo mana da nama ya kasa shi kashi uku kamar yadda shari'a ya tanadar to wanda aka bani dan sarrafan nan in yi kokari dama daidai lokaci ya yi mun tanada albasa tafannuwa su dan cittanmu kayan kamshi sai mu hada tun an yayyanka nama a guri mai tsafta da Allah kar mu bari kuda dai baya bin naman lahiya in dai ba mu muka bata gurin da har kuda zai zo ba in muka wanki tukunyan mu tsaf muka zuba naman mu a tukunya muka sassa kayan kamshi da komi sai mu rufe shi a lokacin zamu masa wuta amma ba wuta falfal ba dan ainihin aikin da kake so yi maka kin komi a nitsa yake yin sa idan ka saka shi ya tafasa ya nuna ya nuna idan rago ne ba zai wutan kamar na saniya ba in saniya ne kuma dai yana da tauri shine ake dan bashi wuta to saniyan yanzu ma bai wani naman sa bai wani karfi duka dabban dai yanzu sun zaman to duka kajin agir din
1: haka
2: yawa idan aka sa shi ya nuna ya tsantsame jikin sa ya kama jikin sa to da Allah mu dan jure mu zaman soye naman nan kar ya zaman to mun ni a

0: Karawa mu kanmu mun yi wa mai gida ashara domin da in mun soya nama zahiri yakan kai kusan har cika ciki nama yana nan da kyansa amma yanzu yake da nama ba zai sati ba wai an fitar da shi ya baci Allah ayi kokari a janye kiyuyan a dage ayi suya a hankali ana diba kadan kadan ana sawa ana soyawa in kina yin su a hankali ma ba haikin zunduma mishi mai ba man ki daidai kina yi a hankali cikin ikon Allah kika tabara kika bayan dama kin sa kayan kamshin ki su magi da komai kina taba test din sa wanda kowaye kika bashi zai ce miki gaskiya wannan abin yayi
1: zaka bar ruwan ya tsantsane
0: zaka bar ruwan nama ya tsantsane yawa ba
1: ka juya ruwan ba ta juye dadin
0: yawa ka juye dadin
1: ai wasu sai su dauko shi ka kawai sai su juye
0: a'a
1: daga yana tafasa sai a juye ruwan
0: a'a to ai ina ya girki dan ba a sa mata ruwa ma ita kwata-kwata ruwan jikinta in ya kama jikinta
1: zai
0: bulbulo to a hankali shi yasa nan ce kar ruwan in wutan yayi yawa in wutan yayi yawa sai naman ya burge ruwan ciki bai kame ba
1: haka
0: wutan baya-baya yana yin sa yana kama jikinsa yana kama jikinsa in kika zo kika samu ya kame to in kika samu muciya suna yin muciya ba ma yakin kai turmi kin daka ba in dai ya nuna da muciya kika saka shi cikin ikon Allah kina yi har zaki ga naman ki kina cirewa kai kika tsab abin ki ya fita tsakin ƙashin ki kina zarewa a cikin tukunya zaki ga nan da nan ya fita kuma ya baki suyan abin da ake so
1: yayi kyau
0: yayi kyau yawa ja haka kana cin su cikin dadi to da Allah kar mu sa mai gida yana so ya fita da abinci waje yana jin kunyan ya danye in fita
1: haka ne
0: ainihin su shi yasa na bada hakuri a cire kiyuya a cire kiyuya in aka cire kiyuya zaka yi abin da dai wani ma dai so ya yi sha'awan sa in kai hakuri kuma tukunna kiyuya dai fita
1: kuma idan gudajin ne sai kiga cikin wani bai nuna ba kin ga wannan gaggawar ne
0: gaggawar ne duka wannan
1: wuta ta yi yawa
0: duk gaggawar ne
1: to an cire shi bai so
0: in har kina ganin kuma akwai gudajin da bai nuna ba a lokacin da kike suya kina iya dan sa mai ki soya shi shi ma dai in baki abin da kike so in kika soya shi da mai din zai suya miki wanda kowa ma zai ci hankalin shi a kwance
1: haka
0: amma mai gida ya je ya kokari ya fice ki kunya an sani ibada ne
1: eh ga sadaka
0: yawa ga sadaka masha Allah
1: inda lokacin yanzu zamanin sai a hankali
0: masha Allah kin ga yaran mu ba za su fice suna kwadayi a gidan mutane ba to ko da kaji ne mai gida ya soya ka da Allah mu bada yawa sai a yi hakuri a kuma samu a soya shi yanda dai amfana a ci kwana biyu ana dandamkawa wani shawarin da nake ga zamu
1: yanda yaro idan yazo zaka dan danka
0: masa yawa
1: ka dan danka masa in ya kwana biyu ya baci kuma kin ga
0: aiki sai dai bi wannan
1: sai kije gidaje yanzu kiga ana ta shanya
0: ana ta shanya nama
1: ana ta shanya nama
0: wallahi duk da kiyuya
1: haka duk da kiyuya kuma idan kai kai ka cire shi a man to ka shanya shi a tire
0: yawa ka baza shi kar ka kumar da shi
1: haka
0: ai ma fa in ya soyu kika dan baza shi a lokacin yayi sanyi to bara ki samu wannan husan da zaki ga nama yana yi ba
1: haka
0: to shine babban shawari a cire kiyuya
1: gaskiya ne
0: to shawarin
1: to malama idan muka zo ga yanzu kaman kai in zan ajiye shi ai kana dan so kan ya dan kai maka wani lokaci saboda a lokacin zaka dan iya dafa shi ka sha saboda sha'awa to ya zan yi yadda zai kwana biyu bai baci ba ka
0: za a bare shi bayan an babbake shi da aka babbake shi aka bare shi an kakkare shi gaba daya to zaki dinga sa shi a jikin wuta bayan dama da ake babbaka ya gasu
1: eh ya gasu
0: yawa to ki dinga kusantar da shi gurin gangan dimi
1: za a bare a cire
0: eh da a bare a cire kwakwalwan cikin sa sai kuma ki dinga kara shi a gangan dimi
1: naga wasu wai har suna soya shi a man gyada
0: to ai dama da dai a fara magana an ce aikin mata kashi kashi ne
1: kwarai da gaske
0: yawa amma dai yawanci da yawa an fi kara shi a gangan ne
1: ya dai bushe kankara
0: yawa ya bushe kankara kar dan idan akwai dan dan ya dan ya jiki shi ma yake ga yana fitar da tsutsa
1: haka
0: yawa saboda rashin
1: samun iskar
0: nan da wuta bai yawa bai shiga cikin jikin sa
1: haka
0: in har kana saka insha Allah da ka kai wani lokaci yanzu haka ni da nake ga miki akwai kafan saniya da kensa
1: haka
0: wanda nake ce zan girka yanzu dan yi annai azumi to kin ga ai tanadi
1: amma dai ba tun na bara ba
0: a'a wai dai tanadin dai nake yin ki fadi ba tun na bara ba
1: haka ne
0: eh
1: dan kuma da fa sai ka ajiye nama mai wata biyar shida
0: sosai ma
1: kwarai da gaske
0: sosai
1: lokacin abin da wadata ma kaga an ce da fuwar kaji da fuwar madebi ne ko menene
0: duk dai
1: duk sai kiga tsofin mun dan wannan jirgin
0: jirgin
1: ya shi
0: yawa to kin wadata yake kawo jirgi
1: haka ne
0: idan mun akwai wadata jirgi ana yanka shi a baza shi a rana ne rana ne da ta kasa shi
1: danyensa
0: wanda dandanan sa ba zai fita a jikin shi ba
1: haka
0: to lokacin kika zo kowa kika zo laki min ki daidai da kin siyo danyen naman ki ne kin sa a miya wannan kuma yake na daka shi da daddawa
1: haka
0: sai ki sa shi a miya
1: sai ka ji kanshi
0: yawa dai kuma dandanan nama ya shiga ciki
1: gaskiya gaskiya
0: haka
1: to anan wani kira zamu yi ga mata ganin cewa lokaci ne na sallah illa mace za ta iya daga hankalinta wa gidanta cewa fa dole sai ya siyo ko bashi ne je na kuma yanayin yanda yake
0: haka
1: to wani jan hankali zamu yi ga mata
0: to kika sa mai gidanki je ciwo bashi ya baki da kwanciyar hankali
1: kwarai da gaske
0: ke kanki ma tukunna bashi ba me ya dake da cin dare daya
1: kumburin ciki
0: kumburin ciki dama shi lahiyar nan an ce in kana da hali
1: haka
0: ba ce wajibi ba inda hali kai in babu hali kun babu tashin hankali idan kuma kina son har haka ne ai akwai azumi da ake yi ke ki azumin ake ma abu azumin lahiyar bai sauka a kanki
1: kwarai da gaske azumin ma makwanta
0: yawa
1: kaman
0: kai lahiya ne yawa in dai har haka ne maganar daga hankali wa mai gida a rayuwar yanzu da Allah bai taso ba ai hakuri in domin abin da kake yi shi yaran da kake yi suke gabanka shi suke koyi da shi uwa duk inda aka ce uwa to mu ta dinga barin abin da za a koyaye ta
1: na
0: alkhairi kar mu dinga yin abin da ya san rai dan yaro duk inda kika ce yaro yayi hakuri shi ya san hakuri in dai ya tashi ya ga kina hakuri to zai koyi da dabi'an da kike yi da Allah mu koya ma yaran mu hakuri
1: da lafazi mai kyau mai gida dan yaro ya ji ya ji
0: sani ne
1: a gaban
0: da a gaban yara
1: ta da hankali
0: yawa
1: masha Allah sallah kan gaskiya sallah na nama ne amma Allah bai biyo
0: wani gidan
1: ka ba
0: ki yayi hakuri
1: ko ki ma ya siyo
0: alhamdulillah
1: tunda dai ba za ki rasa
0: ya ma fi ki san ya ga an yi a gidan shi
1: sosai ma sosai
0: ke kina ganin bai kawo bane amma kar ki tankade zuciyan shi yana so ya ga ya wadatar da iyalansa to bai samu ya ka ba kin zo kin dada hura mishi wuta
1: kwarai da gaske
0: kin ga ko kin saya wa kanki tsarshin zaman lafiya
1: gaskiya ne
0: to hayaniya kuma dole ne ayi
1: kwarai da gaske
0: ni ban samu na kawo ba ke na zo kin daga min hankali ina zaman lafiya
1: farin ciki an zo kuma ana bakin
0: ciki to kin gani
1: wanda idan kika yi hakuri dan wanda za a ci ba Allah ba zai
0: ba dai hana ba
1: tunda duk garin
0: ana yi
1: eh in baka yi ba waninka
0: yayi
1: makwabcinka yayi in wani bai baka ba wani
0: daban dai da yau da kullum dole akwai
1: canji
0: Allah ya kara rufa shi
1: Allahumma amin
0: masha Allah
1: to wani jan hankali zaki wa matasa ganin cewa layyen nan idan ta zo kaman aka kira ka aikin nama sai kiga ana ta kama matasan mu cewa sun sace naman an biya ka haƙƙin ka ne fa na aiki amma ka zo ka lode wa me wannan layyar da yayi ya biya ka haƙƙin ka sannan kuma ka zo ka ebe naman nan kin ga wannan bai tsari ba
0: hadisi ma ya magana akai yace illal halalu bayyinu wa illal haramu bayyinu lalle halal a bayyane take kuma haramu a bayyane take na ce zan maka aiki nawa da ka biya ni ka biya ni ko
1: haka
0: da ka biya ni halal ya tabbata ni ma kuma naman da na diban nan haram ya tabbata to ya kamata mu ciyar da kanmu da halal halal shine wanda za mu tafiyar da rayuwarmu kudin da aka ba mu ma ya mana amfani idan har mai nama ya zo ya yanka saboda kai aikin naman ne yace ga wannan fa lillahi hamdu halal ya tafiya
1: ci
0: amma wannan na diban nan kai kanka da ka tafi da shi har ga Allah ba fara ka ci shi cikin kwanciyar hankali ba tunda ka san haramun ka kawo kuma kin san wani illan haramun ne yaranmu da muke gani suke wani rayuwa rashin ji akwai kawo haramun
1: a cikin
0: gida a cikin al'amari shi yake taimaka ma yaro ki gaya ma yaro ba zai ji
1: ba
0: ka riga da ka ciyar da shi da haramun ka shayar da shi da haramun ka sutura da shi da haramun to shine baraka ayi hadisi ya saki yin magana yace ta yada an sami shi ba karatu muka zo yi ba amma muna magana ne akan ayoyi da hadisai da suke zuwa suna mana koyi ne wa rayuwa
1: addini bai
0: yarda da cin haramun ba babu wannan ba hujja bane ba kuma wani dabara bane kai abin da ka samu ka ciyar da iyalanka da halal
1: kuma iyaye mata kuna da rawar da ku taka ganin cewa kun yi nasiha
0: mai gidan ma an dai fita mai gida da ka fita eh Allah ubangiji ya baka halal kai hakuri da halal din da ka samu da Allah ka kawo mana Allah ya amfana duk dadin haramun halal ko min kashin sa ya fi shi ai hakuri da Allah a nisanci haramun
1: haka
0: haramun ba yi bane yana iya hana mana makwanciyan kabari ga bata tarbiya to ka gani idan ne shi bai gani ba ubangijin da yayi ka ya ganka to a kiyaye
1: haka ne
0: insha Allah
1: haka ne kuma a nan sai in yi kira ga mata ganin cewa suna ganin ƴaƴansu za su sayi wukaki idan suka kawo nama da ya wuce tunaninka to ka binciki yaro
0: eh na yi samu
1: ina yi samu
0: an
1: dai san wannan fincin kan yaro ba za a
0: rasa shi da shi ba
1: amma ana yanka yara suna
0: sosai amma
1: wannan ma zai daddanka musu amma wannan fa in ya kawo da yawa wallahi
0: ki binciki yaro to ai duk yana cikin koyarwan halal
1: wata sai ki ga ma har murna take yi danta ya kawo
0: wannan
1: tukunya wata san ta ina ya dauko ba
0: Allahu akbar
1: ko ba gaskiya ba
0: zahiri
1: yau da haka yana mi yin wa wasu kina jin dadi wata ran akan ki zai
0: a wannan kai ba ja ai koyi ne abin da ya tashi ya ga kina yi shi dan ki zai yi ai tun azna ci dama uwa ai malama ne
1: haka ne jami'a
0: sai makaranta take
1: ta farko
0: yawa a duk abin da kike shi yake koyo kika take matakin farko kika je ga mataki na biyu tukunna a ce waje sun dauka to wajen nan inda kika koyar mishi a gurin da saki samuwa bature yana ce primary group aka ce peer group kuma to in ya je san peer group ya kike tsammani dama yayi cikin masa training sai ya kara da Allah mu tsoron Allah mu ba mu ƴaƴan mu tarbiya na gari mu nuna musu halal shine mai kyau haramu a nisance shi
1: kuma sai ka kina ka duniya
0: duniya ta so shi wannan
1: ka so shi duniya za ta
0: kwarai
1: sai mun yi taka tsantsan dan Allah mata mu ji tsoron Allah da hakuri alai a sallan nan
0: sallah
1: ce ta farin ciki
0: wannan ba
1: da baki san zaki kai badi ko ba zaki
0: ayyo an jima ki ma kin
1: san an jima ma bare sallar ki zo a bacin
0: rai
1: to idan wata sallar ta zo aka saki mutu sai a ce a mama wancan ba rafa yanzu
0: ana kai ta yin kaza da ita to ai ba a fada alheri ba tunda ba alherin ki kun sa ba
1: na da duk wannan
0: sa a fada alheri
1: ainin ya Allah
0: hakuri shine
1: a ga to masu sauraro kun ji yadda yar uwar mu mace ta ba da shawarwari ga mata da a cire kiwa a ya shi mai kyau saboda magidanci ya ce yana tanda baki haka ma baki idan suka zo to fara ki fito musu da naman nan da karfin gwiwarki amma idan ya baci aka zo ana shanya shi a rana ana saki soya shi ne to koda kika yi baki fa wallahi jikinki babu karfi saboda haka a cire lalaci a cire kiwa idan Allah ya yassare wa mai gida to a gyara shi mai kyau dan a ci ana santi kai ko da baki yanka ba dan wanda ake kawo yanki tara yau ki tara gobe wallahi sai ki ga kin soye shi mai kyau kun dan kwambi kuna ci ba tare da ya lalace ba to da haka ne ma sai muka garziya ga magidanci dan mu ji shawarwarin da zai bewa uwar gida da magidanta da amare da angwayen da ayi hakuri idan har an samu Allah ya amfana idan ba a samu ba to a rungumi kaddara saboda ita ibada da sauki Allah ya kawo mana ita in baka da shi kai hakuri ta yi badi sai ka yanka saniya in bana baka yanka rago ba
2: jama'a assalamu alaikum barkan mu sai saduwa cikin wannan lokaci na mai tarin albarka shine na bayani akan lahiya yanzu mun shiga wannan lokacin muna kan gaba yau 9 ga wata gobe za a yi lahiya wanda dai samu hali zai yi lahiya kuma shi lahiyan nan yakan zama cewa in ka samu iko ne don lahiya kar ka matsa maka kanka je ka ci bashi ka ce sai kai lahiya kar ka ce a wani dole ka dauki abin da aka sai abinci ka je ka ce sai gaisa lahiya da shi wannan ba akai aikin addini ba don addinin musulunci abu ne mai sauki kuma yana sauƙin mutane da abin da ya bi dace in ma ka ce kai baka da ka samu dama yin lahiya ba alhamdulillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da lahiya guda biyu yaje idi da shi yace wannan nasa ne da shi da iyalansa yace kuma ga ɗaya na yayan kaka al'umma annabi wani duk bai samu dama yin lahiya ba to a bashi wannan to kuma idan Allah ya gore maka samu abin lahiya din to yanzu kai lahiyan kuma kana ka raba naman gida uku kashi ɗaya na iyalanka kashi ɗaya kai sadaka kashi ɗaya kai kyauta ma wanda suka cancanta a ba su wannan bukata wanda suke kaga wanda aka ba su kyautan nan su ne irin makwabtanka wanda suke hagun da dama wanda ba samu wanda ba su yi lahiya ba ba wanda suka yi lahiya ka ɗauki nawa ka musu ba ka kara musu akan abin da kake wannan abu din wannan kuskure ne a cikin addini to kuma na biyu da kira ga su iyalan wanda duk ba su samu damar yin lahiya ba kar su matsa musu kar su takura su kar su tsananta musu wannan wajibi ne a kanka duk abin da yake Allah ya dora maka karɓe shi a cewa lallai wannan abin ya zama kaddara haka Allah ya so ya ganka a wannan lokaci din sai ka gode mu Allah in ka gode kuma Allah zai kara maka sai ya buda maka tauna bu ai babban abin yake so dama ka dan ciyar da iyalanka ne su ji dadi
1: sanne wannan rana
2: bambanci da rana yau in ka za Allah gode maka ba an ce maka ka samu ladallaya ba amma kyautata kai abinci mai kyau a ranar sallah ne ranar farin ciki ne za su tura ne a ci abinci za su tura ne to ke kuma uwar gida karki ce lallai sai an kawo mishi rago ko ta yaya a ce a kawo mishi rago to wannan babban kuskure ne
1: wanda kuma
2: ko shanu ne Allah ne Allah ne abu Allah Allah Allah shine kikyawa guda yake so ai ke ma sai kike mace wa kuma an zo an taro ki nake shanu an yanka miki shanu ku ta kuma barkin ciyar da kiran in ba samu rai ko ba ce ba ki tana gidan ba sai to kin ga irin wannan kuskure ne baka san inda Allah ya shirya maka ba kai dai kai fatan cewa Allah kai ka nabadi lafiya gare da lafiya to duk ba san inda za ka dai faru maka an jawo amma ban ta gobe ban ta zuwa wani shekara to ya kamata in dai kana da rai kuma abinda aka gode maka ka same shi sai gode mu Allah in ka gode mu Allah Allah zai kara maka Allah in shakartu la azidan nakum Allah in kafartu inna azabi la shadidul azab in ka gode Allah zai kara maka kuma in ka godiya mu Allah to azabin Allah mai tsanani to ya kamata iyaye iyayen mata su yi hakuri da abinda mai gida ya kawo musu da abinda aka samu aka yi in ma an samu kazan in ba a samu ba aka samu dan nama ne ko dan kifi ne
1: a canja
2: abinci ai hakuri dun yau lokacin da ake ciki da in ka duba irin abubuwa da ake ciki na yanzu nan da za duka abin hawa abin abin ne abin yanka din abin ya sun yi tsada to kaga da a ce a zo ana ku a ci abinci a ci namu kwana uku kwana daya eh kwana daya biyu uku kuma ga a shiga kwana a ce ka ku san wata shiga ana ta ada dingishin mu anan a yi da a ci gobe dai an samu haka
1: to a ci
2: abinci ba shi namu na gaci wannan kuma ba a ce maka yi ba shi kai ba saboda kaga je ba kanka cikin halaka Allah ya ci karku je ku kawo muku cikin halaka to addinin musulunci abu ne mai sauki babu tsananiya cikin sa babu wani abu duk abin da kanka kai tsananiya cikin sa to ba din nake ba ya kamata mutane su mai da hankali iyayen mu mata su yi hakuri da abin da aka kawo musu
1: da ni
2: ayan su kuma ayan su ma yawanci yanzu sun fahimci abin da ake ciki kai ba za mu ce alhamdulillah yawancin matan ma yanzu
1: ko wannan sani
2: wallahi gaskiya tsakani da Allah
1: zai yi mutunci
2: ya kuma yanzu abun ya ya fadada
1: za su zuba kajin su ma
2: su zuba kaji a zo a ba mai gida ai ba shi a cikin gida har a kare ba ga san ma in ji ba shi to alhamdulillah ka ga wannan muna yaba mu mata da suke irin wannan abuwa din kuma Allah ya kara musu gode Allah ya kara mana yawanci
1: kuma na wakilan za ka ga gwamnati da cewa ta sa ido ga alkhairan da take yi ya isar yanda ake so ya isa
2: to ai shi ita gwamnati ko kuma mai girma gwamna Allah ya saka masa da alheri dukkan ayyuka Allah alheri ne dukkan ayyuka na alheri akwai wazirai ma masu kokari suna isar da sako din
1: yawanci
2: wani waziran suna nan suna isar da sakon akwai wanda ake sa su a sasu din su ma suna akwai cikin su akwai masu kokari amma cikin su kuma akwai wanda suke barbara gurbi to muna kira su ji tsoron Allah gaskiya ji tsoron Allah tunda kar rijiya ba da ruwa kar guga ya bashi shi mai girma gwamna Allah ya saka masa alheri ya bayar yayi yana ta yi kowa yana gani dama shi aikin sa ba yana so a faɗa bane kowa yana gani ko kana gani wani ma baka san ma sai ya ce zo ci muka bi kira wanda ya bashi to ya kamata cewa lallai ayyuka dama na alheri haka ake so ayi shugabanni su yi su kwatanta saboda na bayar su masu su masu arziki suna kwatanta irin nasu akwai masu kuɗin da suke irin su ma ba su a faɗa wallahi suna nan da yawa yanzu ma ba zan iya faɗan su na san su wanda suna yi tewa wallahi ba su kwaji su don Allah suke yi haka ake so a fada da irin wannan in shugabanni suka yi to na kasan ba su yi to wanda aka ba su amana abin su yi kokari su yi tsoron Allah su isar da sako zuwa aka ina kira ga al'umma su wanda aka ba su wannan amana su isar da wannan sako din zuwa ga ainihin wanda aka ce za ba su su wanda aka ba su yi tsoron Allah su yi abin da aka ce su na alhumma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ga bari shi saboda Allah kar ka ware wani duk in ka je wariya kuma ya zama cewa ba don Allah kake ba kana da dan sadaka za ka yi kuma an ce ka bada duk wanda waye yake da bukata ne to in ka bada wanda yake bukatan nan da ka samu lada wanda yazo da wariya mai kyau Allah zai ba shi irin sa goma
1: kamar dai yanzu wanda yayi shi za a ƙara masa ba
2: a ba kar ka ƙara masa ai da ma shi abin da ake nufi cewa ka bi kyautata mu wanda bai da shi ka bada wanda bai yi ba ba wanda yake kara mutu gari ba sai ga sai ka samu a gida kuma an kawo sadaka goma
3: kuma shi ya sani yayin da zan yi ga wani mabucin sa can da yayi komai ba ko kafin ma bai san bayan ka ba shi kuma ko sai dai ya rike jin kanshi haka wannan ba bai ba ya kyauta musu ba
4: kuma da wani ya haka ne za a yi ga masu fida alhali an biya su kudin su na fida
3: duk abin da kace abin da aka yi jin ga da kai kace ka dauka ba an baka bane zalunci kai haramun ne in ka kai shi ba shi yace ma gashi na baka wannan sadaka ko kyauta ba amma an yi jin ga da kai da kai kasa duk dan karkata ba mu har a ce mu karkata ba mu kazo ka taba to wannan abin ga zalunci kai yawa kai ka ta haramu abin shari'a din sun ji fashi kaga Allah ya kamata jikar shi duk da kowa ya tsoro Allah duk kowa ya tsoro Allah kuma Allah ya ji miki mallaka ya sa ya zama hanyar tsira mu to Allah ya riba da
4: akwai wani jan hankali kuma ne yake so kai ga mata da ɗan su wanda zaka ga mace dalfi ya kawo nama ne da guda me kwanta bincike shi to tarin kamar nan daga gani dai ka san wannan nama ba fa me yankan ne ya bashi
3: eh to in yazo da leda guda wajibi ne ai kai bincike wani aiki yayi aka bashi wannan nama a kaso aka yi dauki nasa kaso in ba kaso bane to yaya ya samu sin kuma aiki yayi mai abin ne ya dauka ya bashi wannan wajibi ne akan iyayensa bincike nasa in ba haka ba shi Allah fa tsarkakiya ne bai karba ba sai mai
4: tsarki
3: shi bai karba ba sai inna Allah tayyibun la yaqbalullahu tayyibun in yazo miki miki wuta kin dauka ga gani miki wani shi kuma Allah tsarkakiya abu ne tsarki mai tsarki ne kuma yana karba abu mai tsarki ke ruwa to ya kamata ki bincike halaccin abin kafin ki ci saboda akwai abubuwa da yawa da yake
4: cikin
3: saboda an je an yi abu sai ka zo a yi kana cin abu kuma ashe ana gama cin abu sai a zo a biyo baya a zo a ce a dama ka ɗibi namu ne ka ga abin kunya zo ka ga an ba bincika ba in ma in safi tun safi aka bincika ne aka samu sahihin abu in ba haka to bai mutu kan kaka kin koya mai yaro ki kyawawa ku kenan in yi ta mayar da yi daraja ke ma zaki daraja ya aka yi ada na diba ne sai ka bai dace ba na da mu kurshi
4: ina ma zai ce to
3: wallahi mai shi in na kware ne ce kai a sha ka ga bin ga ga to je kana baka nan kuma ka ga me ya da dawo ka cikin ga zai bi saka akan amana su kenan to wannan abu ne mai kyau mutum ya mai da abin da ya muni in ya aka masa nasiha ya bi to dai samu daraja ya sama samu daraja yawa
4: to masha Allah ne ce ko magidanta dai kun ji yanda mallan ya ja hankalin mu ga rike amana da kuma ba da sadaka a yanda ya wajaba kar mu ya kasance sadakar wa ka sani wa san ka ya kamata mu gudu tare mu tsira tare to a madadin malaman da muka tattauna da su wanda ta ce min shirin a faifai Dahir Abubakar Zamfara mai kula da shirin Luzar Balmubalewa ni da Raja Ragamar shirin Hajara Babiyu Zambaki nake ce ayi sallah lafiya Allah ya nuna mana na badin badada.
5: Tumadala an saurari wato shirin na rabin sa'ar mata tare da Hajara Gambaki. Idan Allah ya sake kai mu wani shekaran sa sake jin mu dauki da shiri makamannin haka biyar situ ake sauraro kan mita 94.6.
6: Babbar sallah tana daga cikin manyan ranakun farin ciki ga dukkan musulman duniya. Kan haka ya sanya amadadin Ilahi ma'aikatan hukumar taimakekeniya kan kiwon lafiya ta jihar Bauchi Bashima babban sakataren hukumar Alhaji Ibrahim Inodu Gureri Manyankari ke taya gwamna Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Daular Usmaniya murnar shaidar babbar sallah lafiya mai martaban sarkin Duguri Alhaji Adamu Muhammad Duguri da dukkan sarakuna iyayen kasa na jihar Bauchi tare da daukacin al'ummar musulman jiha. Alhaji Ibrahim Inodu Gureri Manyankari yana kira ga dukkan al'umma yan kasuwa da ma'aikata da su tsunduma cikin shirin hukumar Bashima na lafiya a sauƙaƙe ga kowane ɗan jiha cikin ƙudurin gwamnatin jagoran talakawa sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi. Yariman Yankari yana fata za mu kammala hidindimun babbar sallah ta 2026 lafiya tare da kira mu dage da addu'o'in alkhairi don ɗorewa zaman lafiya a jihar Bauchi. Wannan saƙon barka da babbar sallah lafiya ne daga Alhaji Ibrahim Inodu Guri Yariman Yankari babban sakataren hukumar taimakekeniya kan kiwon lafiya ta jihar Bauchi Bashima a madadin dukkan ma'aikatan hukumar.
7: Musa, Musa, mun zo ka kai mana babbar fatar ragwallayen nan. Don a dan tafasa mana.
8: Haba malam, mun ci dafaffen naman rago, mun ci soyayye, mun ci naman kai. Yar fatar ma ba za mu sadakar ba.
7: Sadaka? To ai?
8: A dakata malam. Kai ka sani shekara da shekarun mu'assasa ta shahada tana neman gudumawar fatar layyar dan daukar nauyin karatun ƴaƴan shahidai.
7: Kai, amma Allah miki albarka. Kuma kin ga naman da muka ci? In bai racin mu ba, fatar ma ba abinda za ta mana.
8: Haka ne malam, kai dai gaggauta ka mika fatar nan ga wakilan shahada kar ta lalace.
7: To amma garin nan a wazan mika ta
8: idan a Bauchi ne a mika wa masu yalwa ko a kira number wayar sa kamar haka 0806979386 a garin Darazau a kira Adamu Sa'i 0803434596
9: ningi sani ningi 0903384023 liman katago malal liman 0804090188 wannan sako ne da

0: yabo ga Allah da salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kawo bayani cewa da'a tana da muhimmanci mai girma, domin ita da'a da ita ne ake samun nasarar duniya da lahira. Kuma ita da'a wato wajibi ne mutane su zamanto masu yin da'a, domin dukkan aikin addini da'a. Saboda haka wanda bai da da'a to bai da addini, kuma rashin da'a yana bata aikin mutum.
1: Daga bisani mun tattauna da wasu domin jin irin farin cikin da suke ji a wannan rana.
2: Sana Yakuba da mu, ina kira ga al'ummar musulmi da rike tauhidi da ikhlasi da ibada da kuma girmama juna da sadar da zumunci da bin dokoki na shari'ar musulunci. Wannan shine zai ba mu aminci a duniya da kuma samu aminci da aljannan Allah ranar lahira, a samu kariya daga azaba. Allah ya karba mana ibadoji.
3: Sunana Abdul-Jalil Muhammad, muna godiya wa Allah madaukakin sarki bisa ni'imarsa da falalansa ya rayar da mu cikin wa'annan kwanaki masu albarka na goman Zulhijja. Gashi yau muna rana ta goman cif-cif, kuma alhamdulillah muna ƙara godiya wa Allah madaukakin sarki da yabo marasa iyaka da ya rayar da rayuwarmu cikin wannan rana. Alhamdulillah cikin musulmai kuma masu kokarin bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.
1: Karshen rahoton kenan. Ibrahim Idris Mundamiyo, DRC Bauchi.
4: Ibrahim Idris Mundamiyo daga masallacin Idi na Doron Dillalai. Shi kuwa wakilinmu Uzairu Dauda Bunga da ya shaida sallar a masallacin Idi na Railway Quarters ya aiko mana da yadda ta kaya.
5: اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المخلصين.
6: Sallar Idi mai raka'a biyu an tada da ita da kusan misalin karfe 8 da rabi na safiyar Laraba a masallacin Idi Railway Quarters, inda dimbin al'ummar musulmai suka samu halarta. Bayan idar da sallar ne, gidan radio Bauchi ya tattauna da Imam Nafi'u Al-Bajami, limamin da ya jagoranci sallar bisa hudubar da ya yi a harshen Larabci kan tsarin shugabanci, neman mafita da kuma tsoron Allah.
7: Kuma yi haƙuri da kurakuran da suke aikatawa dukkan ɗan adam mai kuskure ne, domin bijirewa shugabanni mummunan abu ne a cikin addini. Haƙuri da musu addu'o'in alkhairi shi yake. Don haka a zamanto masu da'a wa iyaye da shugabanni da dukkan wanda suke jagorori. Sannan 'yan siyasa mun yi ja hankalinsu akan su yi adalci wa al'umma. Adalci shi ne dai ba su kwanciyar hankali, kullum a zamanto ana murna da su.
6: Imam Nafi'u Al-Bajami shi kuwa maran baban gida Muhammad mai anguwar kofar Dumu bayan ganuwa kuma sarkin yakin ɗan Amar, ya yi jan hankali ne na iyayen ƙasa bisa tasirin tsaro, haɗin kai da hakkin makwabtaka.
8: Lalle kuma muna ƙara jawo hankali ga mutanenmu da Allah ya sa muke zaune da su a gidaje a wannan yanki. Muna ƙara musu gargaɗi duk lokacin da suka ga wani bako ya shigo wanda ba su amince da shi ba, to su yi gaggawan sanar da mu. Kar su yadda mutum kawai ya zo ya sayi gida ya zauna a cikinsu ba su san shi ba, bai san su ba. Kar su yadda. Kuma duk mutumin da suka ga yana shiga yana fita wanda ba su gane mishi ba, to su yi gaggawan sanarwa.
6: Malam baban gida Muhammad mai anguwar kofar Dumi bayan ganuwa a cikin garin Bauchi, Uzairu Dauda Bunga, DRC Bauchi.
4: Uzairu Dauda Bunga daga masallacin Idi na Railway Quarters. Mai sauraro kuma da hakan shirin na yau zai dakata a madadin wakilanmu Bashir Adamu daga masarautar Bauchi, Muhammadu Giyade daga masarautar Misau, Mustafa Lamara daga masarautar Jama'ari, Nafi'u Ibrahim daga masarautar Ningi, Mujahid Bala Musa daga masarautar Das, Abdullahi Muhammad Dambam daga masarautar Dambam, Abdullahi Nusa daga masarautar Gamawa, Lawal Tela Darazo daga masarautar Darazo, Husaini Aliyu Bar daga masarautar Bununu, sai Yahuza ya haya doka daga masallacin Idi na bayan IDC, Umar Faruk Musa daga masallacin Idin Yalwan Kusu kaga dama, Ibrahim Idris Mundamiyo daga masallacin Idi na Doron Dillalai, Suleiman Haji Jarma daga masallacin Idi na Burshin Fulani, sai kuma Uzairu Dauda Bunga daga masallacin Idi na Railway Quarters. A madadin su, Kamalu Jinnuhu Ilela da na jagoranci shirin, ke fatar za a ci gaba da shagalin sallah lafiya.
9: madalla.

shirin nan haka yake da fatan komai sauraro bara ka shiga laba kan tare da BRC2 FM akan mita 94.6. Malam Nuhu mai cicca da ke unguwar Dawaki yana cikin ɗansa mai suna Habibu. Habibu ya fita a gida yau Laraba ranar sallah. Habibu dan kimani shekara 2 da haihuwa, yana sanye da farin singleti da bakin gajerar wando. Idan Allah ya nufa, duk wanda Allah ya nufa da ganin wannan yaro Habibu da ya taimaka ya kai shi ya kawo shi gidan da kawo shi gidan Alhaji gidan Alhaji Balarabe dake unguwar Dawaki dake nan cikin garin Bauchi, ko kuma kira wannan lambar waya kamar haka: 08 031 4442, ko kuma 08 031 4919. Allah ya sa a dace. Da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da wa mafata mama BRC2 FM. Sai wa lokacin al'ummar musulmai barka da sallah. Da misalin ƙarfe 9:30 ko me sauraro, za mu kawo maka shirin nan na kunnanka nawa.

Ciwon nan haka yake da fatan mai sauraro kuma yana jin daɗin kasancewa tare da mu a kan mita 94.6 kuma muna sanyo ma mai sauraro waƙan Aliyu Dandawa kenan da fatan ta ci gaba da kasancewa tare da mu yanzu ko agogon mu cewa yake ƙarfe 9:30 kuma lokacin za mu sanyo mai sauraro shirinmu na gaba shirin nan na kunnanka na

0: Jama'a masu sauraron mu, barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin kasancewa da ku a cikin shirin kunnan kanawa daga BRC. Idan mai sauraro na bibiyan shirin, muna na a cikin littafin mu mai suna Abin Duhu, littafi na hudu, wallafawar Fauziya D. Suleiman. Ai dumi fata zuwa ba mu littafi. Mai sauraro, jiya mun tsaya ne a inda Hassana ta katse shi cikin sauri domin ta san abin da yake son fada, yake ingina. Ka kwantar da hankalinka malam, yanzu ina kan hanyar zuwa gida ne. Tun jiya mun yi waya da Momi, ta gaya mun komi. Dole yau za ta dawo gidanta, ka rabu da ita. Kar ka kula ta. Idan ta kamar ta iskance da rashin mutunci, wallahi mun fita. Don ta ga ana lallaba ta ne, zan kira ka anjima. To anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora. Cikin sanyin jiki ya amsa, shikenan, babu damuwa sai na jiki. Ya kashe wayar yana kallanta. Kalaman da ta faɗa sun yi tsauri. Sun kuma tabbatar masa da lalle idan suka bi ta wannan hanyar babu abin da zai hana Hassana ta faɗi komi, tabbas za ta sanar da su waye shi. Waye zai ƙara kallansa da mutunci? Idan wannan magana ta bayyana, dama bai kirayi wayar tata ba. Dama ya yi shiru da bakinsa. Dama bai sanar da ita komi ba. Dama ta cika zuciyarsa har tana shirin fasata. Cikin lokacin nan zuciyarsa ta yi nauyi, har ta fara gaza ɗaukar wasu abubuwan. Abin da ya fi bashi mamaki ma, da ciwonsa har yanzu bai tashi ba. A baya ƙananan abubuwa sukan tayar da ciwon, amma a yanzu yana jinsa kamar ba shi ba. Domin ya kamata a ce ciwonsa ya tashi a yanzu. Wanda yake tun bayan aurensa da Hassana, farin ciki da kwanciyar hankali da ya shiga ya tabbatar masa da cuta da take damun zuciyarsa. A kaso 100 an samu rangwamen 90, yana tsammanin wannan ya sanya har yanzu bai girgiza ba. Hassana ta yi shiru a ɗaki. Tunda ta idar da sallar asuba, bata tashi daga kan sallaya da ta yi da addu'a. Addu'ar Allah ya raba ta da ciki da ke jikinta. Sannan ya sanya Abdul ya sake ta cikin ruwan sanyi ba tare da ya matsa har ta tona asirinsa ba. Hajiya Aisha ta gaji da jiranta a cikin falo, sai ta bi ɗakin ta tarar da ita zaune a kan darduma. A zuciyarta ta fara faɗin kamar gaske an yi sallah ana addu'a, amma an kasa zaman lafiya da miji. Ko da yake ita kanta tana zargin irin kishin ta Hassana ta ɗauka, amma ita ai kishin nata bai sanya ta barwa wata mijinta ba. Tana zaune a gidanta ana turzawa me ya sanya ita Hassana za ta yi irin wannan shiriritar. Cikin kakkausar murya ta kira sunanta, Hassana ta juya a firgice domin kwata-kwata bata san ta zo ɗakin ba. Cikin kokarin boye damuwa ta fara ga yadda mahaifiyarta ta dora da fadin. Ban san kin tashi ba Momi, da na shiga na gaishe ki ina kwana. Momi tace ya zaki san na tashi tunda baki dubi agogo kin gani ba, ki taso ki breakfast. Ta ƙara sama garan da bata umarni. Hassana ta hadare cikin kwanakin nan ta dauki abinci tamkar makiyinta, bata son ko ambatansa. Cikin kokarin kare kai tace Momi ba na jin yunwa ne. Ai da man wani lokacin ba dan yunwa ake cin abinci ba, sai don ya kamata a ci din. Ki taso tun kafin mu bata miki rai. Hajiya Aisha ta bata umarnin bin abin da ya sanya ta tashi tsam ta nufi waje. A cikin ranta bata kaunan ko sha'awar komi. Hajiyan ta kula da ita yanda ta dinga jujjuya cokali a cikin abinci. Bata ci wani na kirki ba, amma dai ta sha ruwan shayi da dama. A nan ta tafi ta barta ta shige domin yin wanka. Da ta fito sai ta tarar da ita a inda ta barta. Bata da niyan tashi balle ta gyara jikinta. Hassana yar gayu da kile-kile a ce ta kasa yin wanka ma balle buƙatar sake kaya. Ta yi tsam tana kallanta har ta ji a jikinta ana kallanta. Ta daga kanta ta kalli bangaren da mahaifiyarta ke tsaye, sai ta kakalo murmushi, amma bata san ta riga ta hango hawaye da ke zuba a idanta ba. Daidai lokacin Hassana ta shigo gidan tana rike da jakarta kai tsaye ta nufe su. Tana gayar da mahaifiyarta. Hajiya Aisha ta amsa cikin sakin fuska, sannan ta ja kujerar dining din ta zauna. Bata ko kalli inda Hassana take ba, ita ma Hassana bata damu da kallon inda take ba, amma ta san zuwan Hassana din nata ne. Don haka ta hada rai ta shirya gaya mata abinda ta ga dama, domin bata ga dalilin da ya sanya za ta yi kane-kane cikin rayuwarta da na aurenta ba. Hajiya Aisha ta kurawa Hassana ido, wacce ta kauda kanta gefe kamar bata san suna wurin ba. Cikin kakkausar murya ta fara mata magana. gani gake ga yar uwar taki ina son ki ga ya mana dalilin da ya sanya kike shawara rabuwa da mijinki Hassana. Hassana ta daga ido ta kalle su wanda ya sauya lokaci guda kamar za ta fasa ihu cikin rawar murya ta fara magana. Mami ina tsammanin mun kammala magaran nan tun jiya. Yaya zaki kasa fahimta ta? Wallahi bana kaunar Abdul a yanzu. Ba zan iya ci gaba da zama da shi ba. Idan kuka matsa mun komai zai iya faruwa. Rufe mun baki, sa kariya shashasha. Babu abin da zai faru. Illaki wa kanki hasarar har abada da ba zaki iya mare da ita ba. Hajiya Aisha ta fada a fusace kamar za ta rufe Hassana da duka sannan ta ci gaba da fada. Sakariya, baki san irin bakin jini da na dauka akan aurenki ba. Kin manta irin gumurzu da muka yi da babanki da danginsa. Shine kike son saka mini da wannan. To wallahi baki isa ba Hassana. Ba za ki sanya makiya su mun dariya ba. Hassana ta fashe da kuka cikin bacin rai. Tana fadin mami, kariki yanke hukunci bisa bacin rai. Wallahi na tsani Abdul. Kar ku yanke hukunci akan abin da ba ku sani ba. Me ba mu sani ba, mun san komai. Ko bakin yanki sharar rabuwa da mijin naki bane saboda kawai kin ganshi da wata a cikin mota. Ba wannan ne dalilin naki ba? Hajiya Aisha ta katse ta da tambayar da ta sanya ta kalli Husna. Ta san ba wani ne ya tayar da wannan labarin ba sai Husna. Kallon da take yi wa Husna na takaici kamar za ta rufe ta da duka ta kara fusata. Husna ta doka mata tsawa. Menene kike kallo na? Ai kin riga kin san wannan maganar ni ma na santa. Akan kishin banza kin hana kowa kwanciyar hankali. Kin hana wa kanki jin dadin rayuwa. Husna ta fada tana fadi a fusace. Hassana ta kawar da kanta gefe. Da ma za ta iya gaya musu abin da ya faru. Da sai sun tabbatar ta yanke hukunci da ya kamata. Amma ba za ta iya ba dan haka bata san menene za ta yi ta kare kanta ba. Tsawar da Hajiya Aisha ta doka mata ne ya sanya ta dawo cikin hayyacinta. Ko ba haka bane kin yi shiru mara kunya kawai. Babu tsoro ta ci gaba da magana. Ba haka bane mami, wallahi tallahi ba haka bane. Ban san wannan maganar ba. Suka kalli juna cikin mamaki da tsoron jin abin da ta ce. Hankalin Hajiya ya ƙara tashi. Ta dinga nuna Hassana da yatsa tana fadin shi da haka. Hassana akan son ki kare kanki zaki iya rantsewa akan ƙarya. Me ya sanya kike son sauya halayyanki masu kyau zuwa marasa kyau? Eh Hassana, Allah yana kallonki. Shine kike rantsewa da shi don kawai kina son kare kanki. Hassana ta kuma marere cewa tana ci gaba da kuka. Ki yadda da ni mami, wallahi tallahi ban san wannan labari ba. Kuma ki kira Abdul ya faɗi hakan a gabana sannan ya rantse da hakan. Idan har yayi na yadda zan amshi laifin. Amma wallahi tallahi mami ba haka bane zancin. Suka ƙara kallon juna cikin mamaki na maganganunta. Kamar daga zama suka juyo murya Alhaji Sammani yana magana. Me ke faruwa ne a gidan? Suka juya gaba daya suka kalle shi. Ran Hajiya Aisha ya ƙara ɓaci domin ba ta son ya zo ya ji matsalar. Ba ta so a ce ya sani. Nufinta sai ta sasanta komi sannan zai ji labari. Yaran kuwa wuki-wuki suka yi suna kallonsa cikin fargaba yana ci gaba da dososu yana ƙara tambaya. Na ce menene ke faruwa? Na gan ku haka carko-carko. Ya tsare su da ido. Yana jiran jin amsarsu. Amma sun kasa cewa komi ya ƙara doka tsawa cikin ɓacin rai. Husna ce ta yi ƙarfin halin yin magana. Dadi, Hassana ce suka sami matsala da mijinta. Shine ta fara in'ina. Shine me? Ya ƙara faɗi a fusace. Yana ci gaba da kallonsu. Hanjin cikin Husna ya ƙara kaɗawa. Ita kuwa Hassana ji take yi. Kamar ta zura da gudu. Hajiya Aisha ta koɗa. Sai ma haushin tambaya da yake musu. Dadi shine ta taho gida tun jiya ta ce ba za ta koma ba. Husna ta ƙarasa faɗin maganan a ruɗe. Wannan karan bai iya ce komai ba sai kallon Hassana kawai da yayi cikin nazari yanayin yadda take kuka ya sanya jikinsa yin sanyi. Sai wuce ya nufi falo yana bayar da umarnin su bishi. Babu musu suka tashi suka bishi. A ƙasan carpet yaran suka zauna. Alhaji Sammani ya zauna akan kujera. Hajiya Aisha ta zauna nesa da shi. Ya kalli Hajiya cikin ɓacin rai. Ya ma rasa abin da zai ce mata amma dole ya magantu domin shi ne kawai mafita. Me ya sanya baki sanar da ni abin da yake faruwa ba tun jiya Aisha? Ya tsare ta da ido domin jin amsa da za ta bashi. Babu koɗar saɓanin 'ya'yan nata. ta fara magana me ya sanya zan gaya maka bayan baka gidan me ya sanya kike min haka duk abin da zai faru ba zan sani ba sai daga baya idan kuma nayi magana ki ce bana gidan yanzu kenan dukkan abin da zai faru bayan bana nan koda menene ma sai dai ayi ba ni kenan me kike nufi ni da gidana kina nufin ba zan yi hukunci ba kenan ko ba zan san me matsalar gidan ba ya ci gaba da surutai yana magana sama-sama ta cabe don Allah kar ka bata mun rai Alhaji wannan abu duka-duka jiya ne matsalar ta faru kuma muna nan muna kan teburin samun mafita kenan ba abin ya lalace na wani harcen can bane ta gaya mana ainihin sahihin gaskiya ne sai take mana wani boye-boye shi kuma ya zo ya gaya mana to duka shi da itan mun kasa fahimtar menene gaskiya kusuna ta shiga cikin magana amma ta kasa gane menene ainihin matsalar boye-boye suke yi wa juna ka kalli yarinyar nan tashi daya kamar wanda ta shekara tana cuta da haka Alhaji Sammani ya juya ya kalli Hasana wadda take tashi shekan kuka kowa wanda ya san dai Alhaji Sammani ya san babanta ba irin mahaifiyarta bane yaya zai fahimci abinda za ta gaya masa wanda ya tsare ta da ido ya sanya dole ta magantu cikin shekar kuka ta fara magana da inda ni ba na san shi dadi don Allah ka yi haƙuri bisa abinda na aikata maka a baya na yadda yanzu zan auri kowaye kake so ka yi haƙuri mamakin abinda take faɗa ya cika shi amma sai ya bar abin a cikin ransa ya soya da wata tambayar cewa nayi ki sanar da ni abinda ya haɗa ki da mijinki ba maganar abinda ya gabata ba ki sanar da ni abinda ya miki da kike son rabuwa da shi tambayar da na miki kenan babu abinda ya mini dadi kawai na gaji da zama da shi ne na kuma gano ba irin mijin da ya kamata na aura bane ka taimaka mini don Allah dadi kukan da take yi da magiya shine ya ƙara sanya cikin tsananin mamaki ki kura mata ido domin kokarin gano wani abu amma ya kasa don haka ya ba su umurnin tafiya shikenan tashi ki je zan neme ku daga baya kamar jira take yi ya ambaci hakan ta miƙe cikin gaggawa ta hanyar ɗakin da take zaune Hasana ta Husna ta bita da sauri ita ma Hajiya Aisha ta miƙe ita ma za ta bar wurin amma Alhaji Sammani bai bata damar yin hakan ba ki zauna ina son mu yi magana da ke ta yi tsaye kamar ba za ta zauna ba amma yanayin yadda yayi maganar cikin rarrashi ya sanya ta yanke shawarar zama ta koma ta zauna ba tare da ta kalle inda yake ba ya kalle ta yana dan yaƙe idan da sabo ya saba da wannan halin nata duk sanda ya baro gidan amaryarsa yakan jima kafin ta yadda ta saki jiki da shi dan tsananin kishi hakan nan take yi amma idan aka wuni kuma sai komai ya wuce ya ƙara kwantar da murya yana ci gaba da mata magana Aisha me kika fuskanta a game da yarinyar nan Hajiya Aisha ta gyara zama gabe da yin ajiyar zuciya ta nan ta kalle shi ta ce ban fahimci komai a tattare da ita ba domin yar uwarta ta gaya min yadda suka yi da mijinta amma ta ƙaryata har da rantsuwarta hakan ya daure min kai me Husna din ta gaya miki ya ƙara tambayarta ta kwashe dukkan abin da ya faru ta sanar da shi ya jima shiru cikin nazari da kai kawo to menene ke samun diyar tasa ne tabbas ya san idan babu dalili babu abin da zai sanya Hasana kokarin rabuwa da mijinta mutumin da ta so shi har ta kasa boyewa kowa mutumin da ta yi kokarin yin hauka akan son sa mutumin da ta kasa yin masa biyayya saboda shi amma shi ne za ta rabu da shi haka cikin sauki sannan a ce babu wani dalili tabbas wannan ba maganar kamawa bace bayan zuwanta mijin nata bai zo ko ya bugo waya ba Alhaji Sammani ya ƙara tambaya ni dai bai bugo mini ba amma ban sani ba ko ita ya buga mata sai dai Husna ta ce min yanzu tana kan hanyar zuwa gidan nan ya kira ta a waya cikin tashin hankali mai sauraro bari mu tsaya a nan saboda lokacin ya cin mana a yau din ma Aliyu Adamu rafin makaranta yake kula da shirin Alhaji Usman ke gabatarwa ke sallama da ku Allah shi ba mu alherin sa.
1: To madallah da fatan mai sauraro ya ji dadin kasancewa tare da mu a cikin shirin nan na kunnan kana. Sai kuma a tayin idan Allah ya kai mu gobe da misalin karfe 9 da rabi na dare da ka ji mu dauke da wani sabon shirin. Da fatan ana jin dadin kasancewa tare da biyar sito FM a kan mita 94.6 yanzu ko agogon mu cewa ke karfe 10 saura kwata kuma lokacin za mu je ga shirin mu na gaba shirin nan na mu koyi ibada.
2: Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Bismillah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'd wa mustanna bi sunnatihi wa da'wa bi da'watihi ila yawmid din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa muna gode wa Allah madaukakin sarki je sake gaddar saduwar mu a wannan shiri da muke yi na karatun ahalari sunan sa da malai sa masa suna mu koyi ibada. To muna fata mun je hutun azumi sannan mun dawo. To kuma Allah madaukakin sarki mai komai ya sake kaddara haduwar mu a yau. To muna fata yadda Allah ya saba dafa mana, ya Allah muna roko Allah ya ƙara dafa mana, Allah ya bude girgin mu da gano abin da ba mu kai da mu gano shi ba, ya ba mu azukin bayanin so mutane lillah. Idan ba manta ba mun tsaya akan abin da ya gabata wa ru'yatul fadli alal ghairi. Kuma duk mai biye da mu zai ga abin da yake biwa bayan shi ne alhamzu da kuma allamzu, kamar yadda shi malami a hadari wato rahimahullah Allah ya masa rahama ya jero su. Waɗannan abubuwan dukkansu abu ne da ɗan adam idan ya tsaya ya gyara su zai samu aljannansa insha Allah. To yanzu gabanin mu je karatun, saboda yau da ku ji salon karatun ya ɗauki wani abu shi ne wato salo na farko. Muna kokarin mu ga yadda malamai suka fassara bambancin tsakanin alhamdu da lamzu da kuma yadda malaman mu suke mana bayani, saboda kuma mu ja hankalin ƴan uwan mu dalibai akan wannan kalma. Idan bayan mun gama Allah kuma ya sa wato mu dace, kamar Ibnu Abi Zaid yake cewa idan ka dauki alhamdu shi a yanda ya fahimta shine kamar yadda malaman mu suke fassara mana shine yahmuzun nasa bi yadihi wa yadriduhum, mutumin da yake nuna mutane da hannu to sai ya kare shi har ya kai matakin da yana duka. To wannan kaga mummunan dabi'a ce, ka wuce nuna ka da hannu, ko in ka fite nuna ka da hannu, ko ya kai matakin da ma shi za ga yayi duka. Yace wannan shi abin da ya fahimci kalman alhamdu kenan. Sannan kuma da yazo kan kalman allamzu sai yace allamzu, sai mana bayanin yadda malamu suke mana a zaure shine suka ce alladhi yalmizuhum bi lisanihi wa yu'ayyibuhum, shi kuma sai kawo shine wanda yake iya fidda harshe ya nuna wani sannan kuma ya aibanta su. Wannan abinda malam wato Ibnu Abu Zaid ya bambanta ko ya fahimci waɗannan kalmomi guda biyu. Yace na farko shine wanda yake zindan mutane da hannunsa ya kai matakin da ya buge su. Mataki na biyu shine wanda yake aibanta mutane ko yake fidda harshe, yake zindan mutane da harshen sa sannan kuma ya aibanta su. Sannan kuma idan ka duba shi kuma Ibn Kaysan Sufyan Sauri yace kai, yace abin da ya fahimta tsakanin alhamdu, yace shi kuma abin da ya fahimta akan abin da ya shafi alhamdu, inji Sufyan Sauri yace yahmizu bil lisani shine wanda shi kuma harshensa yake fitarwa din, kamar misali yayin zindai da shi in zaka wuce sai cire harshe yayin zindin ka da shi. Wayalmizu bi ainihi, sannan kuma ya dinga zindin ka da ido, kamar yadda muka yi magana bi ma'ana ya dinga isharan kamar wani abokin zama da ido. Wannan shine abin da malam Safiyan Sauri ya fahimta, yace yahmizu bil lisanihi, kaga kamar yanda yake cewa wato ya aibanta su ko ya dinga zindin su da harshe, sannan wayalmizu bi ainihi sannan kuma ya dinga zindai da ido. Shi kuma Imamul Kaysan yace abinda ake nufi alhamzatu shine alladhi yu'dhi julasa'uhu bi su'i lafzin, shine wadda wato yake cutar da abokanan zamansa da mummunan lafazi. Shi abinda ya fahimta kenan Imamul Kaysan, yace in kaga mutum waɗanda suke zaune da shi zai iya cutar da su da kowane lafazi, yace to wannan shine ake ce mishi allamazu. Da haka ne alhamzu a wajen Ibn Kaysan yace shine alladhi yu'si julasa'ahu bilisanihi bilafzi, shine wanda yake cutar da abokin zamansa da lafazi, ba sa da amintuwa da shi, baya ba su haƙƙin zama, baya sanin suna da haƙƙi, kawai shi duk abin da yazo zai iya gaya musu. To wannan shine shi abinda Kaysan ya fahimta yace shine ake nufi da kalman da alhamzatu. Da yazo kan kalman lamzu kuma sai yace alladhi yaksuru aynahu ala julsa'ihi, to shi kuma shine wanda yake nuna ko yake kakkarye ido ko yake kikkibta idon sa inda ake cewa da kibce ma abokanin zamansa. Sai ya kara yace wai shiru bi ainihi, sannan kuma yana nuni da idonsa wa ra'asi da kansa wa bihajibihi ko ya dinga daga gida yana yi duka waɗannan abubuwan nasosi sun hana su babu kyau don Allah sallam yayi magana yake cewa ma kan nabiyyu an takuna lahu kha'inatul ayuni al-imamu kudubi ya kawo wannan wanda wani mutum da ake ta masa Abdullahi al-Basra yana daga cikin masu rubuta wahayi mun don Allah sallan karkashin inna ansha'ana huna insha'a har zuwa karshe saboda babu lokaci wanda yaji yadda Allah ya tsara aya sai ya ce fa tabarakallahu aslan khaliqin sai annabi ya ce masa haka za unzila alayya haka aka saukar mu sai ya ce to in ana wahayi wa annabi ne ma ana mun karshe sai ya ridda yaje koma wanda annabi da ya zo bude makka ko cin makka da shi da Abdullahi ibn Khadal yake bayanin cewa duk ko an same su a cikin Ka'aba a kashe su to wanda a takaice dai saboda ya gudu yaje gidan wajen sayyidina Usman wanda sayyidina Usman ta sha nonon wannan bawan Allah wanda shi wannan bawan Allah sayyidina Usman ya boye shi bayan kwana ɗaya biyu zo da shi wajen manzo Allah ya ce annabin Allah ina so a bani amintuwa a gare shi annabi ya dogon dan lokaci second be mayar musu ba can sai annabi sallam sai ya ce musu shikenan na amince maka sayyidina Usman to bayan nan sai annabi ya ce na dan tunani na dan shirun da ne na dauka ko wanda ya ce takobi ya sare wuyan sare sai ya ce annabin Allah da ka mana ishara da ido sai ka ce da annabin Allah da ka mana ishara da ido sai annabi ya ce ai bai kasance ga wani annabi ya zama yana da mahaƙincin ido ba kaga wannan duk sharri ne na yahudu inda su kashe ka ko da su ma kaza ko da su cutar da kai duka waɗannan da haka duka dai waɗannan sufofi ne waɗanda ba sa da kyau ba ɗabi'a ce ta mu'mini ba kuma sufa ce da yahudu sannan kuma Allah yake cewa Allahu ya'lamu kha'inatul a'yuni Allah ya san ido mahaƙinciya to waɗannan duka bayi da kyau sannan kamar yadda muka yi magana irin su Imamul Katada da su Mujahid da suka zo suka ce kalman alhamdu a wajen su shine abaan fi nas wanda yake sukanka a cikin mutane sai shi suka ya sha bamban tsakanin annabimanci da gulma ita gulma kamar yadda muka yi magana shine zikiruka akaka bima ya karahu ka ambace an wanka akan abin da bai so har wanda mun yi magana ya gabata to sannan ita kuma annabimanci maganan za a yi da mutun shi kuma sai ya dauka ya kai can amma wannan kalman da muke so a fahince shi kalman allamzu wato shine kuna zaune ne shi kuma wannan da yazo ya wuce in ka dauki fassarar da ake yi ko da harshe ko da gira kamar yadda muka yi magana yadda malamai suka fahimta ko ma wani hadda kai da shauran su ko kuma mutun ka taba shi ka nuna shi tun yayi muni ma zai tashi ya duka da hannu duka wadannan yanzu inda muka malamai sun kawo wannan shine kalman da ake ce allamzu duk inda ka je ka dawo mummunar dabi'a ce da ba a bukatar ta ba dabi'a ce kyakkyawa ba koda ka ganta a larabci an ce allamzu suna ne to amma wanda yake yin ta ba sunan sa bane siffa ce dauke ne ta mummuna kamar ka zo ka ce mutum mai kyauta sai ka samu mutum ne da Allah ya sa masa kyauta ya subuntu da ita to duk wanda yake bai da mu sai ya ji irin waɗannan to gaskiya abu ne wanda ba kyau da suka zo kan kalman bayan sun ce shi alhamzatu shine abaanun fi nas wanda yake suka bi ma'ana shi don a gane sai an gama fadan alkhairin ka sai a ce to ai kuma in baka sani bane in ka je gidansa ka gane sai ka ji mamaki ai duk addinin a waje ne to waye ce maka kowa yana da kamala kaga wannan baka gane ba shine sai an gama fada wani mai azumi ma'ani mai kaza ne in an gama sai ya ce maka to ai ba shi hada ku da shi kai mamaki to wannan kabari a wajen wancan mu'amalar da kai magana ba za ka soke shi a mutane ba to wannan abun wanda yake da wannan dabi'ar to shine wasu malamai suka ce shine zama wato allamu da suka zo kan allamu ba da mai da ha'un din ba suka ce su kuma anun fil ansabi wanda yake suka ne a cikin nasaba sai a ce ka wani ka duba yadda ya rike addini sai ya gama sai ya ce to ba kabila kaza bane to ai Allah ya tallafa bil al arabi wal al ajami ba bambanci illa ta qawallah bambancin su ne inna akramakum inda Allahi atqakum wadannan ba shine ba to amma idan ka duba Allah ya ji kan Dr. Sheikh Aminu Dini in ka duba littafinsa da yazo sai ya ce duka in ka je ka tattara yana dawowa ne zuwa kan abin da ya shafi gulma wanda mun faɗa ne abin da malamai suka yi amma ba mu rinja yadda wanne ne shi kuma in ka zo zai fi ba wanda mun faɗa ne saboda kai ɗalibi da mu ɗalibai da muke ta karanta wannan abu shine in ka ji wani ya fassara da wancan malaman mu suna da malamai na dalili wanda in aka fassara maka da zindi ya halatta suna da magabata da duniya ta yadda da ilimin su suna da magabata sosai kamar Ibnu Abi Zaidi da shauran su da mun da muka kawo kamar irin Sufyan al-Thawri yanzu bi lisanihi wa yalmuzu bi ainihi baka saka ce ba duniya bata da ilimin su ba wannan shine dalilin ne sa muka kawo amma kuma zamu yi kokari mu ga wanne ne zai fi kusa da yanda yake daidai wanda kai zaka iya fahimtar su kamar yadda malamai suka yi magana wasu ka ce alhamdu muna so mu dawo wato wanne ne yake daidai shine suka ce allazi yu'ayyibun nasa bi hudure shine wanda yake aibanta mutane a lokacin mutane suna nan wannan shine abin da malamai suka fassara kuma gaskiya fassaran ta fi zama daidai shi yasa koda ka bishi a cikin furuqul lugawiyya suka ce alhamdu huwa allazi yu'ayyibun nasa bi hudure sai ka ga magana din sai ya aibanta su suna nan sannan kuma da suka zo kan allamzu sai suka ce to shi kuma allamzu aywa alhai da suka zo kan alhamzu sai suka ce shine wanda yake aibanta mutane bayan basa nan wasu haka suka rinjayar amma duk da haka in ka sake bi sai suka sake cewa kalman alhamzu laharakawa idan ka ji malaman loga suka ce laharakawa tana da dan sassauci kalman lamzu yafi zafi da bushe ido da kekashe ido sama da kalman lamzu saboda suka ce lamzu shine wanda kai tsaye kana magana zai maka akwai su kuma a cikin mutane kana maganan kaman an masa ne haka ya zama shedani zai iya gasa maka magana wannan ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba so ɗaya so biyu ba zamu iya kawowa a misali don a gane dan haka ne Allah ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqati daga cikin su waɗannan munafikai akwai waɗanda wato suke cin mutuncinka suke aibanta ka a gabanka a cikin sadaka haka zahirin maganan take fa in udu minha radu Allah ce idan aka ba su sai su yadda wa illam yu'min minha idahum yaskadun Allah ce idan ba a ba su ba sai ya gansu kwatsam ga su dannan suna nan suna cikin fishi shi yasa idan ka duba Abu Sa'id al-Khudri don ka gane ma'anar saboda malamai suka ce idan aya tana da sanadiyan sauka zamu kawo ne ba tafsiri muke ba kar ka fahimta a'a damuwan mu ka fahimci kalman bambancin tsakanin allamzu da alhamzu wannan shine kawai mun yi magana ne cewa allamzu karfinta yafi yawa sama da karfin allamzu alhamzu allamzu shine kekashe ido baka ganin darajar kowa ka iya gaya mutum magana wanda Abu Sa'id al-Khudri yake cewa manzo Allah sallam yana raba zakka da haka ne akwai wani bawon Allah da ake ce mishi Harqus bin Zuhair ana ce mishi Harqus bin Zuhair iya daga shine asalin Khawarij sannan ana iya kiransa da suna Zukuwai Sara At-Tamimi fa kala sai kai ga annabi fa sai ya ce i'dil ya rasulullah annabin Allah kai adalci sai annabi ya ce fa kala ya ce wailaka bai ce masa wai haka ma kawai sai ya ce boni ya tabbata gare ka waman ya'dil idza lam a'dil wai zai adalci in ban yi ba kaga ka duba cikin jama'a ya kalli mutumin da tun a jahiliya an yadda da imaninsa an yadda da adalcinsa an yadda da gaskiyarsa da komai amma ka duba sai zo ya ce wa annabin Allah shine suke cewa to shine sai Allah ya saukar da aya in kana son ka fahimci bambancin wa minhum man yalmizuka fi sadaqati kaga shine wanda a gabanka a cikin mutane yake iya mi cin mutuncin mutane to wannan shine bambancin kawai kalmal alhamzu bayan in yazo da lam yazo da alhamzu shine bayan baka nan sai a aibanta ka sai an gama fadan alkhairin ka sai a ce to ai bai da hakuri to ita kuma dama fishi ai ba a kore ta ba idan da ka bude zuciyanka ka fahimci fishi da shi kake kare mutuncin kanka da shi kake yin kaza da shi yake saka bu yaro ka masa training da shi yake saka yi kaza ai fishi ba abun zargi bane ana tambaya akan me kai shine take zamantowa aibi kamar son zuciya 99 duk inda tazo malamai a zargi ne amma idan ka zo kayi ta akan abin da ya dace hatta ya kona hawahu taba'un limajitu bihi sai ka zo kan annabi zuciyanka ta so in zama abun zargi bane wato kullum mu bude zuciyarmu mu rika yi wa kanmu adalci mu dinga yi wa kanmu adalci to saboda kaga wannan sai ga yawo manzon Allah sallam wai hak yace masa i'dil ya rasulullah sai annabi yace masa fa illam wailak boni ya tabbata gare ka man ya'dil fa illam adil waye zai adalci in ban yi ba kaga wannan aibanta mutun ne a takeice da duk waɗannan abin da muke yi muka takaita shi kamal alhamdu shine wanda yake aibanta mutane bayan basa nan kalman allamzu shine wanda yake iya cin mutuncin mutane su ne a lokacin da suna nan wannan shine abinda malamai suka fi rinjayarwa to wannan shine abinda zamu takaita wannan abubuwan da muka yi magana akai a takeice da haka ne mai sauraro inda
1: to da fatan mai sauraro ya ji dadin kasancewa tare da biyar studio fim akan mita 96.6 kuma ya abinda zamu iya kawo maka kenan sai kuma a tare mu idan Allah mai kowa mai komai ya kai ranar asabar da misalin karfe 11 da kwata na safe misalin zaka ji mu dauke da maimaitin wannan shiri na mu koyi ibada yanzu ka agogo mu cewa yake karfe 10 kuma mai sauraro lokacin zamu lura da kai karsu Saudiya ranka ji wani guzuri muka tanadar maka a cikin shirin nan na Hajj Mubarak.

0: take a karnoni da suka wuce. Wakilan shirin Hajji Mubarak sun tuntubi Farfesa Zubairu Abubakar Madaki, wadda ya doguwar tattaunawa da shirin. A yau za mu rufe tattaunawar da ƙarin bayani a dangane da hakan.
1: Wato akwai hanyoyi da dama da aka samu sauki, sai dai kuma waɗansu hanyoyin da aka bi ko kuma ake bi, to lallai lalura ce ta haifar da haka. A da ana zuwa aikin haji ana bin komi bisa tsari. Misali, idan an zo miƙati za a ɗauki harami kamar yadda aka saba ɗaukawa, sannan za a ɗebo mahajjatan da suka sanya haraminsu zuwa birnin Makka, a zo a saukar da su a masaukai. Bayan an saukar da su a masaukai, bayan duk binciken da za a yi na ainihin kada bakin haure ko wani bakon haure ya shigo cikinsu, to in an zo an ajiye su a masauki, za su je ɗakin Kaaba su je su yi ainihin dawaki na farko, wanda ake kira sa tawaful qudum, tawaf na aikin umra ne ko kuma na ainihin hajjin ifradi ko hajjin kirani. Akwai wannan tawaful qudum. To in aka je aka yi tawaful qudum, za a yi sa'i. To a da akan je a yi tawaful qudum din nan ba tare da wata matsala ba. Mutum zai je a ainihin hawa na kasa ko kuma daidai da ɗakin Kaaba, mai yiwuwa ma zai samu ya shafa ɗakin Kaaba ma ko ya rinka taba ɗakin Kaaba, saboda farin ciki da murna ga shi jam da ɗakin Kaaba. Babu cunkoson mutane da yawa, babu waɗansu masu tare-tare. To amma kaga bambanci a yanzu, mutum zai iya zuwa da dokinsa yana Allah Allah, sai ya gangara ya je sai ya samu jam da ɗakin Kaaba ya cika. To idan kewayen ɗakin Kaaba ya cika kuwa, to za su tura mutane hawa na biyu ko hawa na uku, wanda tsakaninsa da ɗakin Kaaba rata ne mai yawa. To sai ga wani alhajin ma, musamman sabon alhaji, yana taraddadi an yi tawafin nan ya yi kuwa, domin saboda bai yi a ainihin dandamalin da yake dab da ɗakin Kaaba ba, saboda cunkoso ya yi ne a hawa na biyu ko hawa na uku ko ma a can ƙarshe gaba ɗaya. To kaga wannan canji ne aka samu saboda yawan jama'a. Idan aka ce za a bar kowa ya sauko ƙasa, to za a iya samun cunkoson da zai iya kaiwa ga mutuwan waɗansu ma waɗanda suke ba su da lafiya ko kuma masu rauni. Sannan abu na gaba shi ne, lokacin da a gama wannan za a je a yi sa'ayi. To sa'ayin ma waje guda ɗaya ne, wanda yake kamar yadda Lala Hajara, wato matar Annabi Ibrahim, ta yi, ko jatumar Annabi Ismail alaihi salam ta yi sa'ayinta tsakanin Safa da Marwa, waje guda ɗaya ne. To yanzu saboda cunkoson jama'a, idan ainihin ƙasa wato daf wajen Safa da Marwa din ya cika, to akan tura mutane hawa na biyu ko hawa na uku ne, kuma kaman dai yadda ake a wajen dawafi. To kaga wannan ma yana haifar da taraddadi ga waɗansu, amma dai malamai sun yi bayanin lalura ce ba yadda aka iya, saboda in baka yi biyayya ba, ba yadda ka iya, sai dai ka dawo da baya. To yaya za ka yi, ka riga ka dauko ihrami, dole haka za ka yi, abu ya zama lalura. Idan mutum ya zo ya ajiye wannan wato ainihin tawafil qudumi da kuma sa'ayin da ya yi na farko, bayan an dan zauna ana jira ranar tarwiya, wato takwas kenan ga watan Zulhijja. To yanzu saboda tsabin cunkoso da yawan jama'a, ina jin da rikicewan al'amura, ranar bakwai ake ɗiban mutane a kai su Mina. In an kai su Mina su kwana, a ranar takwas kuma ake ɗiban mutane da daddare ko ma da yamma a kai su ainihin Arfa, maimakon ranar tara. To daga nan ne kuma kowane aiki zai tafi yadda wato aka tsara shi, domin saboda me? Saboda mutane sun riga sun gauraye, sun hargitse. To anan kan babu wani control, sai dai kawai wato mutum ya yi abin da ya sawwaka. Saboda haka ta wani bangare za a ce an samu sauki, ta wani bangare kuma gaskiya lalura ce ta haifar da wannan abin nan din, saboda yawan jama'a. Tunda an tafi Mina ranar bakwai maimakon ranar takwas, an tafi Arfa ranar takwas maimakon ranar tara. Amma dai abin da ake nufi, wato in an je Mina ranar bakwai din za a kwana zuwa ranar takwas, in an je Arfa ranar takwas din ba za a fara tsayuwar Arfa ba sai ranar tara. Wato dai ana gabatar da mutane a kai su a yi ta kai su kafin lokacin abin ya yi, saboda gudun cunkoso. Kaga wannan sabanin yadda aka yi ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, da kuma zamanin da suka biyo a bayansa, da ma farko-farkon wannan zamani namu. To amma yanzu abin ya zamo haka. To yadda aka samu hakan, haka za a kura. Duk da kasancewa

0: su suna gunaguni, to duk gunagunin da mutum ya yi babu wata hanyar da zai samu magulla wanda zai warware al'amarinsa, to dole haka zai biyayya ga wannan. Sai dai kuma an haka zo Muzdalifa, nan ana yayyanka mutane wato ƙasa-ƙasa, to amma saboda mutane su riga su rikice nan ma ba zai yi ba. Kawai mutum ya kwana inda ya sawwaka, ya sa kwanan Muzdalifa ba ya da daɗi. Mutumin da ba ya da lafiya sosai yana iya kamuwa da waɗansu matsaloli masu yawa. An ba da dama ko da cikin dare da mata da tsofaffi suna iya gangarowa su zo Mina su yi jifansu tun kafin cunkoso. Sannan kuma su zo Makka su yi tawafulifa. Jifan ma shi ma an yi shi hawa-hawa ne daban-daban. Shi ma wannan malamai sun ce babu matsala. Domin saboda mai tun da kowane hawa ka hau duk kusan abu guda ɗaya ne kawai. Inda za a jefan guda ɗaya ne, inda zai tattaru guda ɗaya ne. To wannan ma yana daga cikin ma babban ci gaban da aka samu. Musamman wajen jifa ɗin nan. Domin wajen jifan nan, wato ba za a samu cinkoso ko har a ce maka ga wani ya mutu kamar yadda da ake samun mace-mace da yawa.
1: Farfesa Zubairu Abubakar Madaki da fatar alhazai su dace da daidai a aikinsu na hajji.

0: Radion Bauchi ke gabatar da shirin kwaryar kira. Kadan daga cikin abin da shirin ya kunsa.
1: Kawai ina tuno ne ba na jin dadi.
2: Da Allah jikar su.
0: Sai kuma
3: abin da na shirye a daki na dana ne kawai na shirye.

0: Madalla, mai sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake saduwa cikin shirin ƙwararren kira na yau. Ita dai rayuwa ta duniya mai fara da baka ce, wata rana a sha zuma, wata rana kuma a sha madaci. Kuma a rayuwa, tilazo ta rana, sarkin sarauta buwayi gagar misali ya jarabi bawansa, da abu mai daɗi ko akasin haka. Shi ya sa ma malam Bahaushe yake cewa, idan Allah ya yanka wa mutum kazar wahala, ba yanda mutum ya iya, kuma ba makawa tilas sai ya fige ta. Kamar yadda a kwanakin baya ya jarabi al'ummar ƙauyen Gawar Gameru da ke yankin ƙaramar hukumar Ganjuwa da wata waƙiya da ta girgiza su sosai, wanda a dalilin haka ƙwarya ta niƙi gari zuwa garin don ji da ganin ƙwaƙwaf. Kuma idan an biyo mu cikin shirin za a ji ƙarin bayani. Amma kafin nan bari mu fara da ɗorawa kan wata waƙiyar ita ma da ta faru a ƙauyen Zarandagari na ƙaramar hukumar Toro, inda wata mota ƙirar J5 dauki da mutane 43 akasarinsu mata ta yi hadarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 11 yayin da suka dauki amarya za su kai ta gidan angonta. Nan ma dai daga nan Bauchi ƙwarya ta ziyarci ƙauyen Zarandagari kuma ta yi sa'ar ganawa da waɗansu daga cikin waɗanda hadarin ya ritsa da su, kamar yadda a makon da ya gabaci wannan aka fara jin ta bakin wamban Zaranda Alhaji Hussein Adamu, wanda hadarin ya ritsa da matarsa da kuma 'yarsa har ma 'yar tasa ta rasu. A yau kuma ga Mustapha Munkaila, wanda shi ma ya rasa mahaifiyarsa sakamakon hadarin.
1: Hakun na ɗaya daga cikin wayanda suka rasa mahaifiyarsu sakamakon wannan iftila'i da ya faru. Asali mun samu labari ne kuma bayan mun yi sallama da su sun tafi kai wata ya a gare mu ko kuma kanwa wanda aka yi bikinta. Labarin ya ishe mu ne bayan mun fito daga sallaman gariba. Sai muka samu labarin cewa motar da ta dauki garan wance-wance fa ga abin da ya faru da su a can wani gari da ake ce masa Kogga, can dab da roadblock din da yake jikin Fanshanu. Wato tsakani da Allah, lokacin da muka samu wannan labarin, kamar yadda labari ya zo, labari dai bai zo da sauki, bai zo a tsare ba. Sakamakon an ba mu labarin cewa motar ta yi accident, ta faɗi, sannan kuma ta kama da wuta. A lokacin tun a wannan lokacin da labari ya zo, tsakani da Allah hankali ya kaɗe. Sakamakon duk motar da ta faɗi, kuma ka san akwai al'umma da yawa a ciki, kuma an ce ta kama da wuta. Haka daga wannan lokaci dole hankali ya kaɗe. Daga wannan lokaci muka nemi ya za a yi, muka nemi mashin, muka kama hanya. Muna tafiya a hankali tirin-tirin, Allah ya kai mu ga yanda abin ya faru. Sahihin labari dai shi ne mun isa mun samu an cece wa'anda aka ceta, wa'anda Allah ya sa ba za a iya cetonsu ba, kuma rai ya yi halinsa. Wasu sun ƙone. Mun samu dai zuwa mu dai mun samu motar ta rage, ba ta kammala ci ba. Har akwai bayin Allah da wa'ansu wanda muka samu dai ba su kammala cinyewa da wuta ba. Aka ciccire su aka ɗan kakkashe da dai sauran wasu abubuwa da baya rasawa. Ni da kaina na ga abin da ya rage daga jikin wani sassa na mahaifiya na, wanda ta ƙone sakamakon tana gaban mota. To ka ji sai yin abin da muka iske a can kenan. Mun samu hukumar nan na Rob Samti suna ta bakin ƙoƙarin sa wannan wajen dai. To wanda ba su da lafiya kuma aka tafi su can Miya Barkate State Hospital. To muka je can dai saboda mu tabbatar da waɗanda suka zama suna da rai, saboda ka samu abin da za ka ga wa 'yan uwa. So da mu yanda labari ya zo mana ma an ce gaba ɗaya. Makaje ka dole mutane da za su dinga tambayan ka. Muka yi cocen dai kusan kwana muke, idan ba mu samu daman dawa ƙauyen mu ba sai da Sanato Shehu Buba ya yi umarnin duk wa'anda ba su da lafiya na ɗauke su a tafi da su Bauchi. Aka nemi motoci aka tattabu da su kafin na muma, kuma muka kamo hanya da ke a mashina muka je muka lallabo a hankali muka dawo garin Zaran. To ka ji abin da ya riske mu kenan a wannan dare.
2: Washe gari an haɗuwa. An masu zana'ida, ya kai garin zana'idan wa'anda suka rasa su, ya abun ya kasance?
1: Eto, kamar yadda kowane ɗan adam ake masa kyakkyawan zato, in har an samu mutane fiye da 40 a wajen zana'idansa ana masa kyakkyawan zato. Kuma bayan abin da ya riga ya samu ya zo a ruwayan hadisi, duk wanda Allah ya sa iftila'in gobara ko faɗuwar kago da dai sauran wasu abubuwa ya faru da shi, wannan ana kyauta masa ta shahada ne. Bayan wannan alhamdulillah mai girma haɗin garin nan yana da gida a Toro, mazaunin Toro ne. Ya sa an dawo da gawawwakin nan cikin garin Tore kenan. Saboda a gwanda yake akwai masallacin da yake jagoranta, akwai kuma aka zo aka musu sutura a wurin aka musu komai. Dan Adam dai ni ba zan yi misaltawa ba, naga bakin abin da na gani alhamdulillah. Naga wannan lokacin masu kuka suna kuka, masu rarrashin wanda suke kuka suna yi, da dai sauransu har aka je aka musu zina'ida a magabatan Tore.
0: Mustapha Munkaila, wanda ya rasa mahaifiyarsa a dalilin hadarin motar kira J5, sai kuma wani matashi dan kimanin shekara 12 da haihuwa mai suna Dahiru Hamza, wanda shi ma yana cikin motar yayin da ta yi hadarin.
3: Mun wuce garin Dimi dai, kai na juyawa can an jima yana jiri tun da na waɗannan can an jima dai. Eh, aka zo aka jawon, ana jawon ne nan tafi ƙasa, ya tafi ƙasa ana jawon. Muhammad tana faɗa mu aka tattaro ta ɗauke ni a hannu, ta kai ni can gefe ta ajiye ni. Ina hannu na fita, tana faɗa mu hannu bai fita, ina hannu na fita, hannu na bai fita ba. Aka zo aka ɗauke mu aka kai mu asibiti. Daga nan na zo ina ta neman mawun ba san mota ɗaya ba da ya kai mu asibiti. Na zo ina ta neman mawun a cikin asibitin ba a same ta ba, ita an duma da zo ta same ni. Sai da aka ɗinke mu aka mu allurai.
0: Dahiru Hamza, haka zalika ƙwarya ta yi sa'ar ganawa da yaron motar, wanda shi ma yake da sauran shan ruwa a duniya. Cikin zanta wasu da ƙwarya, Musa Adamu ya fara bayani ne kamar haka.
4: Wannan abun da ya faru a gabana bara mu ce komai bai, dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai. Don gaskiya matuƙar abun nan ni ban san ta inda ma da in yi musulta abun nan ba, don ina jin abun tsanani a cikin zuciyana. Abun nan dai kawai godiya, don mun yi iya bakin kokarin mu, in kwanan mutum ya kare ya kare kawai. Amma abun nan fa ina jin sa sosai, ina ganin abu a cikin idanuwana. Sai dai amma in duk wanda kwanan sai kare ya riga mu gidan gaskiya, dai muna mu ta zuwa can mu cika da imani mu amma inda su ma suke.
2: Wannan abun yayi kasance
4: gaskiya ba wani wanda duk muna mu hasali ma a hannun mu gaskiyan magana muke tafiya. Din gayan shi ne kawai ya tashi guda kawai ya doke mu aka haɗe kacaf. To ana haɗe wannan kuma ta kama da wuta. To tana kama da wuta, ni can gefa ka ta wurgar da ni. Allah da ya bani iko na tashi na dan buɗe goban na turo na turowa na koma can gaba, yana ta kiran suna na Musa ka jawo ni ka jiga ni ka jawo ni. To ina na gama ya bakin kokari na wajen jawo shi, kafansa dai ita guda ɗaya ta ta rike ta tana shi fita. Amma banda bayan haka bakan da shi ma ta fita. To kuma wutan ta gama abu din asali hannu na ma gashi na har yanzu dai ba ya warke bane, ba ya warke bane gaskiyan magana. Din wannan in ka lura ta ban dukutan ne ta taba ni nan kuma nan ne gashi nan da ciwo akwai karaya a cikin sa shi ma. Ya to ya abin da kai kawai din ne kawai shi ma addu'a yake ta yi. Ina mun baya kawai dai ko kaji kawai inda motan kawai take ci da wuta suke ta fashewa kawai pau pau pau. Siyan magana abu
2: ne. Tunda wannan abun ya faru motan da ta buge. Motan naku ya dungure ne ya hantsila ne ko kuma a tsaya a tsaye.
4: Motan bata wani hantsila ba. Kawai dan baya ta dan koma ka dan ta hannun ta dan kauciya ka akan kwalta an ka dan. Dukun. Kasan ana hadawan wuta ta kama. To tana kama kuma shikenan. Ba da ma yawanci wutan kawai hawo. Inda aka yi kenan. Kuma kasan da ke ita abun fetirin ta na gaba ne. Ya sa tankin ta na gaba ne da komai da ana wannan agaran gaman shi ne wacce ta kama da wuta ba namu ita ta kama da wuta gaskiya lamari kenan. Amma abin da ya bamu ce komai idan mu ce ubangiji kada Allah ya ga maimaita mana irin wannan abdullahi inda muka fada cikin sa.
0: Musa Adamu, yaron motar da ta yi hadari, haka ita ma malama Bilkisu Munir Ganauce kuma jiyau kasancewar tana cikin motar hadarin ya faru, kuma ƙwarya ta yi ƙoƙarin jinta bakinta kamar haka.
5: A zahirin gaskiya wani bayani ba dan ce ga yanda abin ya kasance da ni ba, saboda ni har ga Allah tunda muka shiga motar nan iyaka na san mun zo Rimi da hankali na a jikina. Tunda muka zo Rimin nan bayan nan ban san wani abin da ya faru ba. Ni har aka yi wannan abin aka gama ni dai na farfado ne na ganna asibitin Miya Barkate. A zahirin gaskiya ba inda labarin da dan iya cewa mutane ga abin da ya faru da mu, saboda bana hayyaci na. Allah ya dauke min ji da gani. Ban ga komai ba, ba dan iya ba kuma ba da labari a kai ba. Dan farfado wanda nayi na farfado ne na ganna a gidan asibiti a Miya Barkate. Abinda na iya sani kenan.
2: Kin shiga mota amma baki san ko shi ganki a gidan asibiti.
5: An fara tafiya da hankali na da komai mun zo na san mun zo Rimi. amma bayan haka ban isa in san abin da ya faru ba.
2: Kina cikin motan tai na kike kina ta gefen dama ne ko kuma ta gefen hagu?
5: Gefen dama kenan nake, tunda shine gefen wanda ba direba.
2: Amma za ki iya tuna wa ke kusa da ke?
5: Tunda mun shiga mota ni na san waɗanda suke kusa da ni da
2: suna nan sun ji ciwo kuma yaya?
5: Gaskiya a jerin wanda suke tare da ni. Dan iya ce maka mutum ɗaya ce ta mutu wanda ni nake kusa da ita ce farko sai ni na biyu. Baba Asaba ne ko waye sunanta? Baba ne wata gyatama ne tsohuwa asibitin TH ta rasu. Ba take ta rasu a gurin ba. Da muka je TH ce ita ta rasu.
2: To ki da ke wannan abun ya faru da ke kin samu rauni?
5: Na samu na kari na kunkumi. Yawara. Na samu wannan laluran saboda yanzu ga da sanda nake tafiya.
2: Kina da cikin wanda aka ko asibitin Bauchi?
5: Ina daga ciki. Tunda shekaran jiya aka sallamu.
2: Ita ma da tabo kamar a kanta, ita ma har da ita kenan a cikin mota?
5: Hijabi na ne da ya kama da wuta ya done ta kai da hannu.
0: Malama Balkisu Munir daga nan kuma sai Malama Binta wadda tace tun kafin akwai hadarin ji take kamar guguwa tana daukar su.
6: Ni abin da zan iya tuna da muna cikin tafiya sai na ji motan kaman ko tana juyawa ne ko guguwa ne take daukan mu dai. Kawai ne na ji mu a cikin wani yanayi. Sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akalibni khairan minha. Ina haka dai daga nan kuma he naga kaman shiru ne ko yaya ne. Can an jima kawai bude idan da dan he naga a kasa motan kuma tana ta dan juyo ta gefen da muka naga a kasa. Ga kuma murfin motan a nan gurin. Da na kalla he naga ma ban ga dana ba he naga kalla dai ban ga wasu mutanen ba. Da na kalli can gurin dai ban he naga yaran mutan da yake rike da murfin motan. Yana jawo wa direba sai yana ƙara ce Musa ka jawo ni da ya fara jawo shi kawai kafin dai can an jima sai gaban motan ya dan yi bat sai wuta ta dan fara kamawa ita ka fara kamawa sai ya sake shi ya koma da baya ya fadi yana kuka su kuma mutane suna zuwa da gudu daga ta nan gefen haka suna zuwa da gudu suka sai suna ce ku zo akwai mutane a cikin mota akwai mutane da suka fara ciro mutane ni ma ɗana ne aka zo aka jawo shi. Da kan ma ni ma nake zaune a ƙasan na kasa tashi na ji wannan kafan kaman ba nawa ba. Da kuma aka zo kawai aka jawo ɗani he na iya na tashi sai na karɓe sai na kai can gefe na ajiye shi. Da na ajiye shi na dawo kusa da motan he na sake tsayuwa. He aka jawo wata yarinya ma ta ƙone aka bani ita. Da na zo da ina ingisa ina koma tun da suka haska suka kafa an tana ɗan lilo sai suka ce in je ci in zauna kar ta ɓalle. He na tafi na je na zauna. Muna dai zaune suka cicciro mutane suka kwantar da su wasu suna motsi wasu kuma mutum biyu dai ba sa yin ma motsi su sun rasu. Sannan kuma wasu mutanen ba a ƙara su ciro su ba. Suna ƙoƙarin su ciro wasu to abin ya gagara motan ta fara kamawa. Don sun fara ma jawo wata mata har ta miƙo hannunta amma ina kawai da wuta ta faɗo daga sama sai suka sake ta. Daga nan kuma ya motan ma ta kama gabaki ɗaya da wuta. Amma mu muna can gefe dai muna zaune. Amma mutanen garin ne sun zo sun cicciro wasu kuma Allah bai ba su iko sun ciro su ba.
2: Ganin yadda wannan abun ya faru a idanci zuwa yanzu akwai wani abu nake jigita ke irin wannan?
6: Kafin dai wannan ya faru ni ba abin da ya taɓa jigita ni. Kawai ina tuno ne ba na jin daɗi.
2: Allah ji kansu rau. Allah musu rahama. Sannu, kin samu kanki a cikin wanda suka je asibitin Miya Barkati?
6: Mun je har da ɗanawa.
2: Daga nan kuma kina daga cikin wanda aka kai su asibitin cikin gari?
6: Ina ciki. Don mun je can Miya Barkati ɗin babu likitoci. Aka dinga neman likitoci ba a samu ba. Shi ne Shehu Bube ya ce a tattara majinyatan duka a maida su Bauchi. Shi ne aka tattara mu aka maida mu Bauchi. Da muka je Bauchin ma dai wasu sun samu gado mu samu gado ba sai suka ce mu dawo gida. Da muka dawo kuma daga baya dai da cikin yaki ne sai Shehu Buban ya ce shi ya riga ma ya biya kuɗin mu mu kokko ma su mana jinya. Shi ne wasu muka zo muka sake komawa. Sai suka haɗa ni likita suka ce in je in ga wani likita plastic. Da na je kuma shi ma dai ya ce mi su kaini mi me dai. amma ma daga baya da suna ce biya kuɗi to wannan ma kuɗin su kai ne da abubuwan ma duk sai shehu ban ya zo ya biya mu mu fa an yi da na idan mu duk ba ma garin nan ma so kuma Allah ya ji kansu Allah ya karbi shahadan su
0: Malama Binta ɗaya daga cikin waɗanda suke da sauran shan ruwa a duniya bayan motar su ta yi hadari daga karamar hukumar Toro sai karamar hukumar Ganjuwa inda kwanakin baya a can ma al'umar garin Digawar Gameru ta samu kanta cikin halin firgici da tashin hankalin da suka girza ta sakamakon wata gobara da ta tashi wadda ta toye garin baki daya in banda abin da ba a rasa ba bayanai sun yi nuni da cewa wutar ta samu asali ne a dalilin wata iska mai karfin gaske yayin da kwarya ta ziyarci Digawar Gameru ta fara jin ta bakin Malam Abdullahi Shehu shugaban matasa wanda kai tsaye wakiyar ta shafe shi
7: abun da ya faru bana cikin gida a lokacin nan muna cikin masallaci mun yi sallan isha ana cikin addu'a to sai muka ji yara sun yi ifo da suka yi ifo nan na wuta a cikin mun gama sallan isha muka yanke da gudu bamu ma gama addu'a ba mun taho wuta tana gaba da gari mun je za mu kai dauki za mu tare ina gaba daya ta hadiri ya taso da iska mai karfin gaske sai kuma wuta tana rarrabuwa kasa ma tana bi tana ci kana cikin muna tarewa wannan sai mu ganta ta haye gaba da mu sabila da haka sai muka gani abun da ya kamata a tsiratar da rayukan jama'a shine ya kamata ma mu yi akai da yara da dabbobi kokari muke gaba daya kwata-kwata ma mu tsiratar da rayukan jama'a shine kawai muke ta kokari ba ta fili kawai saboda tafi karfin tarewan da zamu
8: a gidanka dakuna nawa kake da shi
7: a gidana ina da akwai dakuna sun kai 15 a cikin gidana kwarai da gaske
8: iyalanka kamar matanka sun kai nawa
7: mata na ni ina da mata uku kanne na suna da mata bibbiyu suna cikin gidan ainun makuwa
8: yaya fa
7: yaya ina da yaya ya kai ni dai ina da yaya ya kai 10
8: da kuma na kanne
7: kannena yayan su ma sun kai kaman 15 kwarai da gaske
8: a gidanka an samu dama aka tsiratar da wasu dakuna ko wasu kayayyakin da
7: ba su kai an samu dama an tsiratar da dakunan kanina dan wani guda biyu an tsiratar da abun da yake cikin su
8: amma cikin dakuna 10 ya dakuna biyu aka samu dama
7: ya dakuna biyu aka samu dama aka tsiratar da kayan da yake cikin su
8: to ya zaka bayyana irin ta'adin da wannan wuta ta yi a gidanka
7: a gaskiya in dai a misalance ne in ba wanda ake rubuto a gwamnatance kamar na rubutu ba gaskiya ni ba zan iya cewa ga abin da zai ta tunda akwai nawa akwai na kannena akwai kuma na ainihi wasu wanda yaran mu da suke a ciki su ma magidanta ne
8: kamar me da me wannan wuta ta kona maka
7: kayayyaki wanda ya shafi na dakuna da ainihin shinkafa buhanin da suke dakuna da ainihin dawa wacce take dure a rumbuna da ainihin masara wacce take dure a rumbuna da geda da waken suya da mewa duka wannan abun da yake a cikin wannan gidaje gaba daya banda dakunan nan duk gaba daya ya kone kurmus babu shauran wani abu
8: ya batun dabbobi
7: batun dabbobi agwagi da ainihin kaji da suke a cikin gida da awakin da suke a cikin gidaje an samu asarar rayukan su da yawa
8: ba samu an tsiratar da wasu ba
7: ba a samu an tsiratar da wasu ba sai dai mun ba ta fili kawai wutan nan
8: ya da ka bayyana wa mutane yadda za su
7: gaskiya wannan matsala
8: yadda wannan wutan ke ci
7: gaskiya yadda wannan wuta take ci gaskiya a samu inda za a je a ɗebo ruwa ma ina gaba daya babu fiskanka ba za ka gani ba ma ba abin da za ka gani sai dai dumin wuta kake ji sai dai ko ka samu fa ka tsiratar da ranka kawai abin da muke kokari ke
8: a gidan ka an samu asaran rai
7: ba samu asaran rai ba babu asaran rai tufafin sawa gaba daya wanda ka gamu sai dai wanda yake a kusa da jikin mu shine muka tsiratar da
8: na jiki
7: kwarai da gaske
8: kayan daki na mata duka sun kone
7: kayan daki na mata babu abun da aka da gadaje da jere da komai da yake a cikin dakunan matan mu ba abun da muka tsiratar da shi gaba daya yayi condemn ya kone
8: yanzu idan aka tambaye ka me kake bukata
7: abun da nake bukata yana da yawa farko yanzu muna gofin damuna lokaci ne na babu ciyayi, babu komai wanda muke zamu a kawo mana na gudunmuwa abinda muke bukata da kwanuka rufi da su katako da su kusoci duk abinda ya danganta wanda ya shafi na abubuwa sama muna bukata Allah ya ga muna bukata kwarai da gaske ai mana gudunmuwa da wannan muna neman agaji na wannan abubuwa ga kungiyoyi ga masu kudi ga yan kasuwa ga gwamnatoci duka gaba daya muna bukata in Allah ubangiji ya hore a taimaka mana da wannan abubuwa duk abun da yafi har na abinci muna bukata muna nema muna kuma roƙon Allah ubangiji ya sa a tausaya mana game da wannan al'amari iftila'in da ya faru da mu a garin Digawan Gameru.
0: Malam Abdullahi Shehu shugaban matasan Digawar Gameru, Malama Hadija Adamu wadda ita ma ta samu kanta cikin wannan hali na tsaka mai wuya cikin gajeren kari ga abin da take cewa.
9: Wuta dai ya taso daga gabar yadda ya je titi kayanmu duka ya kune abun da muka cire a cikin kayanmu yayanmu muka cire.
10: Shi a ɗakinki meye da me ya faru?
9: Gaskiya ban san iyaka ba, abun da na cire a ɗaki na ɗana ne kawai na cire.
10: Bayan nan ba wani abu da kika cire a ɗaki? Kamar me da me ya kone a ɗaki?
9: Kayan ɗaki na gaskiya ban san adadinsa ba, ban san abun da ya kone ba. Iya kaya na ni abun da na cire a ɗaki na ɗana ne kawai shi na tsira da shi.
10: Ɗanki ɗaya ne?
9: Yi to ƴaƴa na uku na tsira da su, su ne kawai na san na tsira da su. Amma kaya kan ba abun da na cire tsummo karan mu kai kayan da ka sani mata tana da shi ba ni da shi duka ya kone.
10: A lokacin kin yi yunkuri na ko yadda za a kashe wutan ko wani abu abun ne ya gagara ko ya ne?
9: A'a, ni da na taso na ga wuta ya iyo kanmu. Gaskiya da na tashi na dauki ɗana na yi gaba, sauran na ce ku zo mu tafi, muka je gidan mai muka tsaya. Ni ne ban dawo gida ba sai da ya kone kurmus, muka dawo muka rasa inda za mu kwanta.
10: To yanzu wannan hali kuke ciki?
9: Halin da muke ciki ba mu da komai sai a taimaka mana abinda Allah ya hore.
0: Malama Khadija Adamu, Hassan Usman wanda aka fi sani da Rafa, cikin hirarsa da ƙwarya ya ce lallai sun ga tashin hankali a garin Digawar Gameru a dalilin wannan gobara.
7: Wannan al'amari dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin al'umma gaskiya sun ga bala'i. Wannan wuta ba ta da abin da za a yi abin nan da ita, saboda bala'in sai wanda ya gani. Domin abubuwan da aka rasa sai dai Allah. Al'umma sun shiga wani hali a lokacin da wutan nan ya kama tsakani da Allah sai dai maganar rayuka, ba maganar wani kaya ba. Domin akalla ba a kasar ba za a samu irin gidaje ya kai 30 wanda suka kone. To mutum ko bahi da komai, ko iya ɗakinsa ne, iya ɗaki ɗaya a ce wannan ai dole a samu asara, sai dai a ce da sauki in ɗaki ɗaya ne. To wannan garin ne duka.
11: Yaya al'amarin ya shafe ka?
7: To alhamdulillahi, a lokacin da wutan nan ya kama haƙiƙan ina kasuwa. To amma da na dawo na samu abin ban ji daɗi ba, lallai ina kasuwan Duru. To amma na dawo lokacin wutan yana sauka, bai gama cinyewa ba, amma lalle na dawo na samu yana ta sauka.
11: Kana can ne aka sanar da kai kamar ta waya ko kuma baka da labari?
7: Ba ni da labari, sai da na dawo. Ina dawowa sai na ga tumban ɗakuna na ai duka ya daga nesa ma kawai da na gano abin da na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin ban yi tsammani ma wannan abin al'ajabi ya faru ya kai ga wannan ba. Amma ina dawowa da na ji labari da daddare na dawo. To amma a daren sai da na bi na duba duk inda wutan ya ci, sai da na zagaya ina tambaya babu rai, aka ce mun ba rai.
11: To amma bai ci rai ba,
7: ba wani yawa mutum ba, ina bai taba wani mutum ba, aka ce babu wanda ya taba. Amma dai akwai wani yaro wanda aka dan taba wutan ya taba yaro. To shine yasa kuma na kara godewa Allah.
11: A gidanka ɗakuna nawa ne suka kama da wuta?
7: Ɗakuna hudu ne.
11: Dukansu sun kone?
7: Duka sun kone.
11: Iyalanka nawa, matanka nawa?
7: A yanzu dai mata na ɗaya.
11: Kuma kayan ɗakinta duka
7: ba abin da aka fitar kuma a ɗaki?
11: zaka iya kwatanta mana irin asaran da kuka yi a wannan gida?
12: Gaskiya tsakani da Allah a wannan asaran da aka yi sai dai Allah, amma wa'anda zan dan kiyasta dai daga ciki. Yawwa, sai dai a dan kiyasta, amma asara kan babu labari wa Elisafa asaran da aka abunna. Domin akwai amfanin gona, akwai kuɗi, akwai keke na, akwai tunda nashi amfanin gona ba sai na tsaya ina lissafa sai dai in dan kiyasta kaman buha ne ko ba haka ba. Yawwa, to shine dai sai dai a takaita. Yawwa, akwai buhu guda biyu a daki na. Yawwa, akwai kuma buhu ɗaya na shinkafa a dakin Jatuma, akwai kuma dawa. Yawwa, ita ma dai a kimanta ta dai za ta kai buhu uku. To, amma tunda Allah ya kawo wannan sai zan iya takaitawa. Amma ta bangaren kayan daki fa abinda aka fitar, gadaje da shauran kayayyakin mata da na maza da na yara dai duk ba labarin su.
11: Wane kira kake da shi?
12: Kiran da nake da shi anan, Allah ya taimake mu, amma muna kira ga gwamnati don Allah ta duba mu. Al'umma suna cikin wani hali, don Allah gwamnati ta duba mu, ta taimaka mana, ta kawo mana dauki na gaggawa.
0: Hassan Usman, wanda aka fi sani da Rafa na garin Digaro Gameru kenan, ke bayanin yadda kwanakin baya gobara ta kone kauyen da ke yankin karamar hukumar Ganjuwa. Fatanmu Allah ya kiyaye na gaba. Kuma da hakan za mu tsaye da shirin na yau. A madadin wakilanmu Anas Ado Said da Muhammad Haruna, sai abokin aiki na Aliyu Adamu Rafin makaranta. Ni da na gabatar Aliyu Ahmad da Manguza ke ce da ku a huta lafiya.